0: The new Kiss FM 102.3 is 8:06 in the morning, mga ka-Kiss. Good morning sa tara mga listeners nato diha sa Kiss Loud and Local. It's a Friday weekend. Cyrus Averse checking in until 9 in the morning for the Kiss Loud and Local. Yes, sa tara mga ka-Kiss nato diha nga naka-tune in karon. Welcome to Kiss Loud and Local at a Friday weekend. Every Friday from 8 to 9 a.m. Diri lang sa Kiss FM. When I was 19. That's a song from Lord Saranilo from Lobok Bohol entitled Born to Work. It's Born to Work by Lord Saranilo. Atong Kiss Loud and Local Boholano artist. Yeah, suportarin niyo si Sir Lord Saranilo from Lobok Bohol, mga ka-Kiss. Good morning also to Joseph Cacho, to Ati Loy, to Ati Paul, and sa tara mga ka-Kiss na doon yan, naka-tune in ngayon to Joseph, once again to Joseph Cacho, and to George, to Jonas Cacho, may papaminaw, and sa tara mga taga Park and Go Bake Shop, sa tara mga brands nila, and also diha sa Judel's Premium, diha sa may atbang sa UB. Also, good morning to Concepcion Lupena Kua of the Hub, the Capital Restaurant, yeah, sa may also Ball Wisdom School. And also to Lito Mahinay, good morning. Kiss Loud and Local, good morning. And sa tanang mga ka-Kiss nato diha, nga naka-tune in sa garon. Good morning to all our friends, our ka-Kiss at Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. And sa ilang mga duha ka bagong brands sa Galyare Street, Tagbran City. O diha at bang sa may Altura Small sa City Square Brands. Good morning sa tanan nga mga brands nila. Good morning sa tanan mga staff na to sa Kalape Butika ng Bayan. To Sir Floro Rinca and to Consul Plong Plong Rinca, good morning. And good morning sa ato mga ka-Kiss diya, si Kagawad Marlon De Lusa and Ati Maymay De Lusa diya sa Balo Store sa Manga. O siya mga kids diya. Good morning, yun tanan. May papaminaw diya ay atong mga ka-Kiss na to diya. To Byroni Tandok, to Engineer Ondoy Bacamante diya sa Barangay Buol. And sa tanang mga ka-Kiss na to diha, kanaminaw sa Adgaron, good morning to Ate Regina Limosnero, Sir Benson T. And to Ate Kai Zamora diya sa 5 Key Claim Store sa May Taloto, Tagbilaran City. Good morning sa ato mga pilalagang listeners, ato mga drivers diha, naminaw karon. May papaminaw niyo yung tanan. And sa tanang mga taga SBR Training Center diya sa Barangay Manga, good morning, yung tanan niya, itong mga pinalagang ka-Kiss. More music, mga ka-Kiss, on Kiss Loud and Local, or something from the Center Stage Band, entitled Puso Ko Buhay Ko, on Kiss Loud and Local.
1: Loud and Local.
2: Hi, we are the Center Stage Band, and you're listening to the new Kiss 102.3.

0: ako si Carlos Pirunilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Good morning. Ato mga ka-kiss na ito diha, ka naka-tune in sa itkarong mga orasa. And diri sa Manga Fishport and Manga Public Market. May papaminaw niyong tanan diha. Ato mga pinalagang ka-kiss na diri sa Kogon Terminal, Kogon Public Market. And diri sa may Dao Central Market and Dao Integrated Bus Terminal. May papaminaw niyong tanan diha. Ato mga kakiesan sa tanang mga brands sa 7-Eleven convenience store. May papaminaw niyo tanan sa diha. 8:43 in the morning, mga kakies. We're counting number 5 up to number 1 sa atong countdown karon si Kiss Top 5 Loud and Local. Starting at number 5 for this week sa atong countdown. Last week, number 5 di siya. Nagpabilin niya po into number 5 this week sa atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local. Entitled, Gini Kanan by Brown Buds. On KISS FM, KISS Top 5 Loud and Local.
1: Yes! Are you ready?
2: Hell yeah!
3: Top 5 Loud and Local.
4: KISS FM. Hi, we are Brown Buds. You are listening to our hit song here on KISS FM 102, your music radio.
5: Number

0: The new Kiss FM 102.3, and that's the song number 4 spot on this week. Itong Kiss Top 5 Loud and Local Pinaasa by Hugs and Kisses Band. Yes, mga kakiss, still at number 4. And number 3 ni siya, last week, number 4 ni siya. This week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local. And good morning sa tanang mga kakiss na tuniha nga nakatune in karon. And sa tanang mga nakatune in sa Kiss FM, sa Oroqueta City, sa Gold FM, to DJ Peter Darunday, and sa akong igsoon dia sa tanang mga taga Mindanao. Yes, good morning. And also ni Inking Wang, Dominic Irma, and Befo Tide, Mahinay. Mahinay family. Salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM, sa Kiss Top 5 Loud and Local. Number 3 for this week's atong countdown. Last week, number 4 ni siya. Ni up into number 3 for this week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local. Entitled The Biyahing Jeep or Biyahe ng Jeep by Dan Lagroma. Number 3 spot sa atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local.
1: Top 5 Loud and Local.
2: Hi, this is Brandon Kailongab. Suporta anato ang musikang bulanon diri lang sa Kiss 102, your music radio.
3: Number 3.

0: XXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment. Abay, syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating Makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan. 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy kayo at huwag po natin papatagalin pa ito, ha, mga kamakabuhay. At alright, we have another texter from Angela mula sa Cebu City. Siya po ay may anxiety at madalas po nakabahan. Hirap matulog at mabilis na mapagod mentally kahit wala naman pong physical na sakit. You know what, no? Ang anxiety ay hindi lamang na nasa isip. Ito ay may kinalaman po sa nervous system at stress hormones tulad po ng cortisol. Kapag overactive po ang stress response, naapektuhan mismo ang pagtulog, digestion at heart rate. Kaya po dito pangunahing hamon po ng neurotransmitter imbalances, ang oxidative stress at gut-brain axis dysfunction. Mahalaga po ito sa mga may professional guidance, lalong-lalo na kung may therapy or gamot na iniinom. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring magbibigay po ng antioxidant at nervous system support na makakatulong po mismo sa gut-brain balance na mahalaga para sa mga emotional regulation. Again, supportive tool po ito po mga kamakabuhay at hindi po ito kapalit po ng gamot ng anxiety, ha. Pero may malaking epekto po ito sa mga ganito klaseng uri ng kondisyon. Sa anxiety, timing is very critical. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also ay maaaring makakatulong para sa mental alertness, pero mas mainam ito sa umaga lamang at hindi po sa araw-araw, no? Kasi nga, sensitive po ito sa mga patient na may anxiety itong caffeine. But you know what? Less caffeine po ang EXL Makabuhay Black Coffee. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day. And EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup sa umaga and every other day. Limit screen time sa gabi, no? Mag-breathing exercise, kumain po on time at maglaan po ng tahimik na oras araw-araw. Alright, ulitin ko po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi gamot. Hindi rin po ito lunas at hindi rin po ito kapalit po sa medical treatment. Pero may malaking supportive wellness option pagdating po sa ating kalusugan. Ang tunay na susi ay consistency, awareness po sa katawan at tuloy-tuloy na gabay para sa healthcare professionals. Kapag pinagsama ang tamang kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili, mas nagiging posible at mas maayos po ang balansing kalusugan. Alright, talagang kinapos po tayo sa oras ngayon at as we promise na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, no, patuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, no, or you can chat in our comment section, no, or Facebook Live ngayon. Pwede po kayong tumawag, mag-text sa ating Makabuhay hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko po mag-iwan po sa inyo ng mahalagang paalala na ang kalusugan po natin ay isang biyaya na hindi dapat natin baliwalain, no? Kaya po sa mundong puno po ng stress, sa mundong puno ng fast food, unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin ang tunay na halaga ng mas malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin, ha, ang kalusugan natin ay puhunan. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ating pamilya. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay na nakasusumpong at kagalingan ng kanilang katawan. Napakahalaga ang tamang kaalaman pagdating po sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay para sa atin ng kalakasan upang tayo magpapatuloy na mabuhay ng malusog at pati na rin ng masaya. Sa tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan, kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina po ang ating katawan. Masarap ang buhay kapag tayo ay malakas at wala pong iniindang sakit. Huwag po nating hintayin na tayo po ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago po tayo kumilos para sa ating kalusugan. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, amang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay products ay makakatulong to upang mapanatili po tayo maging malusog. Ika nga, God is the ultimate healer. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng kagalingan, pero tungkulin din po nating alagaan ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon po ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag po nating kalimutan ang pagdarasal. Of course, dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi sa ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating pumay kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Pagdesisyon para sa malusog na buhay at palaging magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
3: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luway, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
4: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Genie Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
6: Kumusta sa atong mga kugihang kakis nato din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok ug pagpaminhod? Tingali daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo give up. Nag Pharex B kada adlaw. Vitamin B plus, B6 plus B12 is the generic name of Pharex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di ara imong card, sir.
8: Salamat, Misa.
9: Bay, unsa din ang imong ATM card?
8: Pinoy Coop sa PHCI.
9: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
8: Kano sa kakakuha sa imo?
9: Atong last month, imo?
8: Ay dungan-dungan tingalita.
9: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
8: Unya, bisag asas Pilipinas, magamit na atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka maka-withdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yung kayo.
9: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
10: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
11: Going on a date or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
12: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
13: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
14: Hey shoppers! Get ready for the back-to-school gadget giveaway promo from Alturas Group of Companies. Unsaon pag-apil? Palit lang og worth 1,000 pesos or more and buy at least one participating product from supermarket, school and office supply depot and earn tickets. For our instant win activity, visit our raffle computer station, enter your details, and get a chance to win exciting instant prizes like discount vouchers, selected items, and more. Weekly raffle draws happen every Tuesday starting June
15: 9 until September 1, 2026. Plus, don't miss the grand draw on September 8, where one lucky winner of each participating stores could take home a brand new laptop with amazing appliances and gadgets every week. Happening at Alturas Mall, Altacita, Plaza Marcela, Alturas Mall Talibon, and Alturas Panglao. So shop more, earn more, and win big. It's the Back to School Gadget Giveaway promo from Alturas Group of Companies. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-075 Series of 2026.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
17: Ang discarding bisdag, ana. Rexido
18: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexido
19: Forte! Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat. Rexido
20: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to. Rexido
21: Forte! Mas paspas banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TTX 500!
4: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayong DTX 500.
3: TTX 500!
5: Pumalit sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex, generic ng Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Yeah.

0: Virginia.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boon, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.

0: Hinumduman na to mga pinangga. Pag moingon ta og dehydration, wala na nagpasabot nga kulang lang tag tubig. Kundili, ang tubig plus mineral imbalance. So, ang atong huna-huna, pag moingon tag dehydration, kulang lang tubig, medically, ang dehydration, pwede pod madisturbo na niya ang electrolytes na to sama sa sodium, potassium, o chloride. Kini nga mga minerals, mga pinangga, mao ni siya mutabang sa ato ang mga nerve, mga muscle, o heart rhythm. Kanang insakto, normal, balanse, ang pagpitik si mong kasing-kasing. O sa imuhang, balanse sa fluid sa ato ang lawas. Ang dehydration, ang pagkakulang tubig o niini nga mga minerals sa mga hamtong or sa mga adult, gidescribe ni siya as an imbalance between fluid intake, giinom ni mga tubig o niya naapoy mga nga wala nga tubig, nga wala mabalansi kaayo ba o niya, mulid na hinuuni siya sa electrolyte disturbances. Pag moingon gani ta og electrolyte disturbances mga pinangga, but pasabot nga, ang atong mga cellula nato, ang atong mga body cells nato, dili na sila makakommunicate pagtarong. Ang atong mga muscle dili makalihok pagtarong o dili siya makalihok. Ang atong mga organs dili sila motrabaho pag-ayo. Tungod kay di ta hinginom tubig, unya ang tubig pod nga ato ang ginainom, wala kaayo mga sufisyente nga mga sodium, potassium, calcium, magnesium o chloride. O ang atong mga nutrients atong ginapangaon, wala kaayo ni ining nga mga pagkauna. So pag once nga dehydrated ta, for example, ang sodium, mao na siya ang nag-control sa ato ang fluid balance. Unya sa atong blood pressure pod, si sodium ang usa sa mga gikinahanglan ana. No? Kanang sodium, usa man sa component sa ato ang asin sa mga pagkaon nga naay mga sodium. Ang sodium pod, siya pod ang nakapatabang nga mo insaktog function ang imong mga nerve o muscle. Sa mas potassium, ang potassium is crucial na sa kaayo sa imuhang pagpitik sa imong mga kasing-kasing, sa imuhang muscle contraction. Ang calcium pod mga pinangga, vital po na sa kaayo sa kahimsog sa itong mga bukog, sa ito ang blood clotting, muscle function o heart signals. Ang magnesium pod, musuporta na siya sa DNA production, muscle and nerve function, and immune health. Ang chloride, mutabang po ni siya, mutrabaho uban sa sodium aron ma-maintain ang proper fluid and acid-base balance. Kung maingon ganit tag disturbance, aning electrolytes, but pasabot nga ang concentration ni ini nga mga minerales. It's either too high or it's either too low. Baba na siya kaayo. Pwede mo taas ang imuhang mga concentration sa imuhang mga minerals kung wakay tubig. Pwede po nga mo baba po kaya ang concentration ni ini nga mga minerales kung kulang kag tubig. Mao na importante, bisag wakag iuhaw, niabot ng duha ka oras, hala, inom og tubig binangga. Na itulo ka klase nga pagka kulang og tubig og mineral imbalance, kasi mamagin na ang pagsabot no sa dehydration, kulang tubig og imbalance sa imuhang minerales. Na itulo ka klase nga dehydration mga binangga. Number one, kining pagka dehydrate nimo nga kulang kag tubig, mahitabo lang ni siya kung ang imong lawas nawad-an og more water, nawad-an siya og daghang tubig kaysa asin. Sama sa panahon nga gisingot ta, gikalintura ta, init kayong panahon unya wa ta nag-inom og tubig. So sa ato pa, mas daghan ang nawala nga tubig kaysa asin, mga minerales. No, when we say asin is ang minako, ang sodium pinangga ba? Usahay manggod sa Bisaya is asin atong pagsabot ana, di ba? Paging ani na gani, labi na nagsingot diha nga bugnaw, nagluya ang lawas, gisingot, kikulang na tubig, ang mahitabo ni ana, ang atong duguan ang nga time, mahimo siyang mas concentrated, mas mulapot siya. Mauna mo kos nga, uy, labad ang ulo, pangutan ago ng anak ni mo, sahay, maglabad ilang ulo, kulang na tubig. Na kay mga kauban sa balay, ikaw, kita mismo, tingala ta nga, naman ta sa state of confusion, maglisod na ta, o sabot, maglisod na taog huna-huna, maglisod taghinumdum, makaingon tao sa hanga halaw, as naunsa man ko. Nya, luya kay mong lawas. Pwede ra gyud ay tungod kay why inom-inom og tubig. Muna pangutan na ang itong mga kauban sa balay. Naga ni ana, luyang lawas, unya istoryahon, murag di ka way klaro. Basig way inom-inom og tubig pinaga. Ikaduha nga type sa pagka-dehydrate or dehydrated or dehydration. Kanang gitawag salt and water loss dehydration. Di baba ang imuhang tubig plus ang imuhang sodium sa lawas mibaba. Mahitabo lang ni sagad sa mga gikalibanga, grabing suka, o di basta-basta ay kapila na balik-balik CR. It's either gikalibanga or it's either sige o vomit. Excuse me sa nagapangaon. So, ang posible gihapon ani niya, maluya ta, niya, low blood volume. Kuyaw man, kasi pag na low blood volume, pwede atake yun kasi kasing pwede magka problema ang kidney. Pwede ka magkaroon ng problema sa kidney nga prone kay ka sa mga acute infection sa imuhang kidney, inflammation sa imuhang kidney. Mao ni bantayanan kaayo during sa panahon nga sigig suka o sige o kalibanga. Ikatulo nga type of dehydration is wrong replacement dehydration. Unsa man ang wrong replacement dehydration? Mahitabo ni siya kun ang usa ka tao grabe iyang singot, unya gidayariya, unya nag-inom lang siya og plain water. So unsa man na nga plain water, labi na kining mga tubig nga purified water, wala na sila'y mga minerales kun naman galing hastang gamaya. Almost wala.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit.

0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: It's Elma Kumay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Ayat, it's Elma Kumay.
6: Basta healthy, happy.
7: Timan anjud nato ang purified water labi na sa mga grabing singot, grabing kalibanga, no, even singot sa mga grabing pakusog, grabing kaigang. No, kung purified water lang jud imong mainom, kay wala kay gikan sa nawasa, wala kay mineral water, kasi iba yung nakabutilya nga nakatatak jud mineral water. Imuha gyud ang tan-awon ang imong giinom. Purified water lang ba? Mineral water ba na? So kung purified water, then grabe imong kaon sa mga gulay-gulay, mga prutas, okay lang na siya. Kaya nga naman, mabalance naman na siya. Nag-purified water ka, wala na siya mineral. O niya, waka ni kaon o mga dahon-dahon, mga gulay, wala kay prutas. Sudan lang in town yun imuha. Imbalance na ang iyang nutrition. So mahitabo, mag-acidic ka. Ang mahitabo, maglain imong mga kuto-kuto, dali ka kabuhion. Pwede ka. Taas kag prone sa kidney stone. Basta wa kay mga dahon-dahon o mga alkaline, high mineral nga pagkaon ni anang mga adlawa. Kabalo mo mga pinangga nga pag sigita og inom og tubig unya, wala kaayo insaktong mga minerales, no? O ang atong diet pod, wala tayong insaktong sodium. Ang mahitabo di ay sa ato ang mga lawas nato, laang atong mga selula nato mga pinaga. Pwede na siya muhubag. Pag ang atong mga cells nato muhubag tungod kay kulang kag sodium or ingno nato kulang kag asin, mulid na siya sa pagsakit sa tong ulo, malipong o niya maghugot ang atong kaunuran, magbikog bakhata karon o maglisod tag sabot sa ato ang gibati. Imagine ha ang sodium. Kung grabing singot kaayo ang ato ang gibati, singot kaayo atong trabaho, unya mag-base lang ka sa giinom nimo sa nawasa baron, giinom baron nimo sa purified bottled water, mailha nimo nga pagmulabad na gayong ulo, ibutang yun number one sa munahuna. Labi na kung grabe imong singot ang pangutana, naba kay insaktong sodium. So, para nga ma-supply ni mo insakto ang sodium, managlaba ni mong ulo, o niya, nakasamurag luya kayong lawas tungkol kay grabe kaayo ang singot ni mo, ang pinaka-the best, no? Pwede ka mong kaugsaging nga na ay asin. No, the best yan. Pwede linungag nga saging, so-so ni mo sa ginamos, or so-so ni mo sa asin. Pwede yan para balanse kaayo. No, ma-provide ni mo ang sugar, ma-provide ni mo ang salt, ma-provide po ni mo ang potassium, magiginahanglan dyan kaayos imong selula para nga balance eh, ang imong electrolytes. Nindot ang function sa imuhang kasing-kasing. Saging ang the best. Pwede po ang mga salted nga crackers. Medyo parat-parat gamay nga mga biscuit. Yun, the best yan sa mga for emergency. No, gwapo na ataan na pinangga. Dala-dalaho na to. For emergency, for nabutang

0: kasa senaryo nga nagbaba ang imuhang electrolytes. Pwede po mga aros kaldo, mga lugaw, nga naiasin, the best yan. Hinumduman na to, maglabad king ulo na to. Tubig lemong gisaligan, abot pasabot, kulang kag-asin. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka. Nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede po maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa siya ka-natural plant compounds. With antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection ug mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Dugang nga health tips mga pinangga. Naay kausa, nagbiyahe mi sa akong family. Ako ang kinamanghurang bata, babae, 13 years old. Gilabdag ulo. So, akong gipangutana, first akong gipangutana, 13 man. So, ang 13 nga edad, dapat manggundi na maubos og 6 ka baso. Ang baso, atuwa na siyang gi-compute sa 240 ml. No, mamanay standard pinanga. Ang isa ka baso, 240 ml. Ang nahitabo, wadi ay inom-inom akong bata. Kaya ang iyahang gidala nga, tulo hantod sa upat ka basong tubig. Kaya magdadalam sa tumbler, gitabangan man og inom sa iyong mga igsoon. Unya, ako po, nakainom-dom ko, nga giimnam po nako ang iyahang tubig. So, maoto ang nahitabo nga pagpauli na namugikan sa mong travel, naglaba na yung ulo. Unya, nagsingot siya bugnaw. Ang gihimo nako, hapit ko sa mga tindahan, palit kog tubig, kinahot namig tubig. Sa mong taas nga biyahe, ako siyang gipainom mga 200 ml, kutob si Makaya. Pila lang ka minuto na wala ang iyahang labad sa ulo pagsingot sa iyang makamot o pamugnaw niya nga singot. Mauna nga every time nga magbiyahe mi, tibok ng family, usa sa kuang ginapangutana sa kuang mga anak o nagdala na mog inyong mga tubig. Sahay, magbaon pa mig isa ka container nga tubig dito sa sakyanan. Ingana mga pinangga, no? Every 2 hours dapat naagi tayo mainom nga tubig. Kabalo ba mo mga pinangga ang dehydration makapaapekto sa tuang matag selula sa tuang mga lawas. Ngano man ang tubig nato musulod ug mugawas na siya sa atong mga selula. Kung ang dugo nato mahimo siyang lapot or concentrated kaayo, ang tubig nato mugawas siya sa atong selula. Pag mugawas na sa mahubsan dito, ang atong mga brain cells, ang mga selula sa atong mga utok, sensitibo man kaayo ni ini, maunay mo hinungdan nga muhubag ang selula, mauna mo labad imong ulo. Unya, mailhan ni mo nga naglo ang imong sugar, naglo ang imuhang tubig, na dehydrate ka, na imbalance ang imong minerals, kay ang imong focus very poor or medyo poor. Dili kaayo ka ka-focus sa imong trabaho, sa imuhang goal or sa imong gihuna-huna. Unya, dali ka masuko, timanigin na pinaga. Dehydration. Kana di aing dali kay masuko, usa sa mga hinungdan is dehydration. Kulag tubig. No? Tanaw ni mo si mong banag asawa, grabe, sa puton man kaayo, tagaig refreshment. Tagaig insaktong tubig. Unya, pakauna siya og mga, basig kulang iyang napamahaw, kulang iyang napaniud to. Hala, tagaig snack nga, rich in potassium, rich in, sakto lang ang sodium, no? Balance ang iyahang electrolytes niya, ang iyang minerals niya, balance.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The strongest marriages are built not by winning arguments, but by understanding hearts. Ang pinakakusgan, pinakaligon nga kaminyoon, gitukod, pinaagi or dili pinaagi sa pagdaog, sa paglalis or argumento, apan gitukod siya pinaagi sa pagsabot sa kasing-kasing. Pag sinabtanay sa mga kasing-kasing. Ang research nagsulti nga ang mga magtiayon or mga couples nga ilahang mabati nga sila ginapaminawan o gisabot, gireport sa maong research nga naa sila'y marital satisfaction or higher marital satisfaction. Taas ang ilahang pagka-satisfied sa ilahang kaminyoon or relasyon. Unya, mas dali sila makasulbad og problema. Kung naa sila'y problema sa ilang kaminyoon, sa ilahang relasyon, dali masulbad. Tungod kay ang research nagsulti ang pagbati nga safe ang imong emosyon. When we say safe ang imong emosyon, but pasabot ba nga? Free ka nga mupagawas imong gibati, unya tungod kay naay musabot sa imuha, free ka sa imong kinabuhi, nga muragwa ka nahigot sa imong kinabuhi, mas makagamay na siya sa atong mga stress hormones o open ang ilahang communication. Ang problema pag sirado ang communication, dili magsinabtanay, diha ang problema, diha ang stress, diha musugod ang daghang sakit, diha musugod ang daghang problema pinaga. Importante, emotionally safe. Safe ka pinaga. Lami imong paminaw tungod kay naakay kasumbungan. Lami imong paminaw walay nag-judge sa imuha. Lami ang paminaw nga gisabot ka. Lami ang paminaw kung masayop ka na ay mutabang nimo. Hinumduman na to nga ang gugma dili siya self-centered. Wala naka-focus lang sa imong kaugalingon ang gugma. Ang gugma nagapangita siya sa pagsabot before expecting to be understood. Ang gugma una sa tanan mausya ang musabot dili kay siya ang sabton una sa tanan. Pareha kang Kristo mga pinaga. Ang Jesus Christ nagapaminaw siya uban ang pagbati, compassion, gugma nga pagbati. Sa dili pa siya mustorya, sa dili pa niya i-correct ang tao. Mao na ang James 1 verse 19, ang Word of God nagsulti, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Ang matag usa kinahanglan abtik maminaw, pero dili dali-dali mustorya, but pasabot iya pang giproseso sa una-una. Iya pang giampo, tama ba ni? I-practice unta niya nga unsao niya nga masulbad ang problema. Naka-goal ba? Goal-oriented ang iyahang pagstorya. Unya, slow to become angry. Dili-dali masuko. Mauna ang gi-command, mauna ang gi-guide sa Ginoo sa tua. Mauna gi-ingon sa ka-journal, "In the home, the spirit of kindness, patience, and love is to be cherish." Diya sa panimalay, kinahalan ang espiritu sa pagka kind, maayong pagbati, maayong paghunahuna, maayong pagtagad, pailob o gugma mauni ang ipalambo. Before tamutubag, atong ipangutanas tong kaugalingon, ako bang gipaningkamutan, ako bang gisulayan pagsabot ang ako ang bana? Ako bang gisulayan pagsabot ang akong asawa? Or gusto lang yun nako nga i-prove nako nga insakto yun ko? This is Doc Bri Palangi. Magaingon, ang Dios magpanalangin sa matag balay. Uban ang gugma nga nagapaminaw, grasya nga nagapasaylo, o kalinaw nga nagahuna-huna kang Kristo. Nagahuna-huna nga naay Dios sa atong kinabuhi. Matag adlaw.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas
10: oras at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: It's El
4: Magumay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Kaya, it's El Magumay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligam-gam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
13: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Diri sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

The hottest dance tracks. Remixes. Great remixes.

0: Virginia.
1: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, balat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
0: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
10: Uy, what ako?
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Bag!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.

The new Kiss FM 102.3. Hey, Beyonce, around the world, just wide it up. Your Friday late morning habit. Ang Kisaw sa Kiss, ang programang dumadagundong kasama nyo tuwing pananghalian. Siyempre, kasama nyo pa rin si Bob Goodman hanggang alas 3 ng hapon. Oy, Raymart! Shoutout daw kay Polly, kay Pael, kay Kenken, kay Nilo, kay Ruben, Rio, diya sa may tip-tip. Mga taga-tip-tip, mayong pagpaminaw ninyo dira, no? Okay, thank you very much mga friends natin sa tip-tip. Ayan. And diya po sa may Tagbilaran City Tire, diya sa may Tamblot, sa ilang tireman na si Teodolo Muñoz from Hagna. Bojol! Taga-Hagna ni oi. Alright, may pagpaminaw, ha? Tagbilaran City Tire sa may Tamblot, especially sa ilang tireman na si Teodolo Muñoz na taga-Hagna Bohol. Batiin din natin to, ha? Batiin din natin. Kay amigo gud na to ni siya, no? Si Sir Charles De Calay. Okay? Mayong pagpaminaw diyan sa may Bucolanos Mini Mart. Okay? And siyempre, naa si Joel Junel Jessa I.I. Charles and si Sir Pogs, si karaniwang tao. Dagan salamat. Oh. Okay. Dagan salamat, Sir Charles De Calay. Diyan sa may Poblacion Uno. Eto ha, bago ko ibigay sa inyo yung pag-asa. Ito, isa talaga tong matinding pag-asa. Oh, ito, matinding pag-asa to, ha. Bukas na ni siya, ugmang adlaw, Sabado. Paminaw. Especially katong mga nangitag trabaho. Community billboard muna tayo, ha. Alam nyo ba ang BEPO o ang Bohol Employment Provincial Office, PESO, inviting all job seekers to their upcoming Sandugo sa Bohol Local and Overseas Job Fair 2026 Ugmang Adlawa at Bohol Cultural Center, CPG Avenue, Tagbilaran City. Ayan na, Ugmang Adlawa yan, ha? Job seekers, applicants are encouraged to pre-register.

0: ang beer na to o ang pag-ibig ko. Idol si Jeyo Rodriguez. Diapod sa may VG office. Mga naminaw sa ito ha. Ayan ang idol natin si Jeyo Rodriguez. Rodriguez kasama si Tyrone Snaon. And syempre, ang kaibigan nating Vice Governor ng Lalawigan ng Bolanon. Vice Governor Nick Idol Besas. Ayan ha. Mayang pagpaminaw ha. Dagan salamat. Oo. Nakikinig siguro to sila ngayon. Kasi nag-chat si Idol si Jeyo Rodriguez. Oh, di ba? Dol, dagan salamat sa pagpaminaw ha, sa mga taga Vice Governor's Office. Hello, hello, and hello. Maraming thank you sa inyong walang puwas na pagpaminaw dire sa atuang programa ang Kisaw. Sa Kiss, oras natin, 2 minuto, sumahan mo na bayang alas 12, ting paniulto na! Kung sa pagibuhat, paniulto na para di masoy! Kasama nyo ako till 1 o'clock on a beautiful Friday. Time for me to play our classic hit of the hour.
1: Kiss. Classic. Classic hit.
2: Kiss FM.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumul sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumul sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumul sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
3: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
2: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower na.
4: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sa gatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
1: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagtubo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
1: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour. Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
0: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
15: Rexido Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
15: Rexido Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: Rexido Forte!
14: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
15: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hi! Baling malasa, oy!
19: Kung siya ka, Brad?
18: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
19: Kung sa maliin mong ATM card?
18: Banknet?
19: Ano problem sa PHCI withdraw?
18: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
19: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
18: Mao ba?
19: Dabi akong ko'y banknet ATM card. Withdraw magali ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
18: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
19: O, say nya.
18: Alam mo sa kudi habi? Para mintin?
19: Gamintin kag numero?
18: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
19: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Ang katinig sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya. Yeah, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako ko pangihi, nindot sa pagbawa sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kula pad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Send me light.
6: Drink responsibly.
7: Chill with Send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Send me light. Drink responsibly.
8: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
16: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
15: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
18: May buhay sa makabuhay.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang-wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, salt, capsule, sabuntag, odo, pag kagabi to capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
7: AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
10: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
11: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Good AM Doc, usa ko kababaye akong gibati Doc na adaw ko ischemia o GERD ingon sa akong doktor usa ni ka internist. Hapdos akong bation sa akong tiyan, unya akong kutokoto dili pod nako masabot. Gataas pod akong BP 140 over 90 ang iyang gihatag nga para sa akong heart kay trimethoprim. Mangayo unta akong advice Doc unsa akong angay buhaton o angay kaunon. Sa SG niya nakita nga naadaw ko para sa ugat sa akong kasing-kasing. Wala ko sa tuli eko. Makabati pod ko glipong o niya akong isa kamata, murag lahi akong paminaw. Okay, kanina nag-text 910, nga ang last is 7008. Unahon na tuni og tambag kaning imong sa mata, ma'am. Tungod kay ang mga tao nga naay problema sa kasing-kasing, taas kayo ilang risgo nga magka-develop og mga problema sa mata. Sumala sa American Academy of Ophthalmology og nakita nga kung gusto nimo tambalan ang imuhang mata, tambali pod ang imuhang kasing-kasing kung naakay sakit sa imong kasing-kasing. Kay kung dili nimo tambalan ang imuhang kasing-kasing, naay tendency nga magka-worse ang sitwasyon or kondisyon sa imong mata. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinagaha. Kung naamoy mga simptomas nga mga emergency, bantayanan ninyo ni. Labi na kung naghahanap inyong mata, unya, murag naakay loss of consciousness. Murag kakuyapon ka. O bagaha, murag dili ka kasabot sa imong kaugalingon o ikaw ba dili masabtan. Unya, nagasakit ang imuhang dughan. Unya, lisod ang pagginhawa. Unya, nagasakit or nagabanhod ang imong mga bukton or ang imong mga legs. Bantayan na, basta naakay problema sa mata. Unya, naaka niini nga mga simptomas, niini upat to lima ka mga simptomas. Bantayan o, kinahanglan, emergency gina mga pinaga. So, kining nag-text no, nga 29 ang iyong edad, babae, na siya'y para sa iyang kasing-kasing. Unya, ginag-gird pagyut siya. Akong first aid para sa imuha pinanga, pag-take og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules 3 times a day, humagkaon. Kung average ang imuhang timbang, dili ka underweight or dili ka payat kaayo. Kung underweight ka, medyo namayat ka, walay gana ikaon, tag 1 capsule lang ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, pag-inom aning fresh juice, binanggot ng mga prutas sa watermelon, carrots, o pipino. Imo na siyang banggurun, pugaon, imix ni mo ng tulo, inumunin mo na siya buntag o to hapon. Kung nakay juicer, mas the best. Ayaw ang blender pinangga, kayang blender manggod, lasaw na kay butangan manggod ni mo o tubig. Dapat mas puro giyod nga duga gikan sa watermelon, carrots o pipino. Ayaw na na pampaniti mga pinangga. I-appeal na na og banggod or ilunod sa imuhang juicer machine. Kana makatabang na siya sa mga naay para sa kasing-kasing. Kung ma-okay na yung paminaw, i-maintain lang ang makabuhay plus herbal capsule buntag isa, hapon isa. Kung medyo tambok ka pinanga, medyo overweight ka, pwede ang pag-inom tag 2 capsule buntag udto hapon. Ayaw kalimot na nagani mo'y membro sa panimalay nga kusog na kay buhagok labi na inyohang breadwinner, ang inyohang mga lulog-lola, ang inyong mga papag-mama, o ang inyong pang mga igsuon. Kusog na kay buhagok mga pinanga, maputol na gani pila ka seconds ang ginhawa, ayaw nagpaabutan nga atakiho na. Paimnan na og Makabuhay Plus Herbal Capsule human panihapon aron nga ang mga huot sa dughan, ang mga hagok nga kusog magkahinay-hinay og kawala kun ilayo ta sa mga atake. Healthy og dili kapoy inigmata sa buntag, himsog og hapsay ang atong panghunahuna. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule matag adlaw. Igong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kumong Bulanon online streaming sites. Kumong Bulanon.

0: The new Kiss FM 102.3 at the oras. We get 14 after 3 o'clock in the afternoon. Welcome to Kumong Bulanon Live. This is happening every Friday. The first and only boxing show on air and online. Diri sa province of Bohol. First of its kind is yung boxing show. Pero diri sa Kumong Bulanon Live weekly program presented by PMI Bohol Boxing Promotions. Kuna siya atong hisgutan diri, dili lang boxing, pero also other sports like tennis, basketball, and other sports. Pero since we have an upcoming episode or installment of Kumong Bulanon series, nanata sa 25th edition of Kumong Bulanon Boxing Series. In fact, nagkaduol na siya. That's on July 11, Saturday at HNU Barter Gym. Kauban na to karon ang mga boxers sa PMI Bohol Boxing Stable. In fact, kini silang tulo ka mga boxers. Actually, daghan ni sila kay, I think, pila to ka mga boxers. Ang there are like, how many, kung ano sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bouts. So, umaabot nga Kumong Bulanon 25, pero ang kuan yun, ang naadiri karon sa studio, ang atong main event, the current WBO Asia Pacific Minimum Weight Champion, our very own, Tagbilaran City native, Joseph the Hunter Sumabong, and we also have with us, taga-Maribuhok na siya, and he is also the current IBF Asia Light Flyweight Champion, Sugar Shane Hintalian. And then we also have the current IBF Asia Flyweight Champion, Leonard the Dreamer Porras III of Claveria Misamis Oriental. Kini silang tanan under PMI Bohol Boxing Stable. In fact, one of the, or they're three of the most promising boxers, not just in Bohol, but in the Philippines and even the world. Kay mga, nanan sila sa mga rankings ba? Sa mga sanctioning bodies, especially si Joseph, naanis siya sa tanang mga sanctioning bodies, di ba? Sa IBF, WBO, WBC, WBA. Pero hisgutan nato na later on. But right now, nindot na siya kay ever since kining a fight card, kining Kumong Bulanon 25, gi-announce na siya sa PMI Bohol Boxing Promotions official Facebook page. Sa PMI Bohol Boxing Stable, it has become one of the most anticipated professional boxing bout, not just in Bohol but also in the country. In fact, we've heard nga na ay mga ubang mga boxing fans nga dili taga Bohol nga moanhi gid sa Bohol para lang gid mo tan-aw aning Kumong Bulanon 25. Okay, syempre kini siya ang main event ani. It's a title unification showdown. At stake is the WBO Asia Pacific Mini Flyweight and WBC OPBF Strawweight Championship. All right. So unification title, but karon atong unahog istorya si the current IBF Asia Flyweight Champion from PMI Bohol Boxing Stable fighting out of Claveria Misamis Oriental. We have Leonard the Dreamer Porras III. Maing hapon mo din ha, Leonard.
1: May hapon po sa ating pananaw sa KSFM.
0: Alright, so Leonard, ikaw man ang current IBF Asia Flyweight Champion, di ba?
1: Yes, sir.
0: So, kini siyang umabot ni mga fight. Is your belt or championship on the line?
1: Wala, sir.
0: So, this is a non-title bout. Kini umabot ni mga nga fight sa Kumong Bulanon 25. Ang imong kontra ni si Rinoel Pael, taga Matalom, Leyte. So, I'm sure, imo na ni siyang nakuan ba? Imo na ni siyang gistock? So, unsay record ani ni Rinoel Pael?
1: 40 plus may ang dula.
0: Veterano na rin kayo ni si Rinoel Pael.
1: So, wala pasensya na tumbak.
0: Mawa. So, well, sa 40 bouts, na siya ipildi. Pero wala pa siya ay... Wala pa niya na knockdown.
1: Abot so, round na.
0: Okay. So, puro mga desisyon na iyang mga kapildihan. Og, siguro, napo na siya kuha. Napo na siya mga wins coming by way of knockout. Di ba? Alright. So, unsay preparasyon ni mo aning umaabot ni mga fight, Mel, or Leonard Porras III?
1: Among ginigay pangandaman sa akong team, laban sa akong coach, na mahatag niyo yung dulang na guwapo. Huwag di pa may magkumpiyansa kay veterano po.
0: So, ang inyong preparation, ano is, usually, mga boxers mag-prepare mga 2 months, mga ano, ano, no? Kini man po pwede o ma-over-train ang mga boxers, di ba? Okay. So, kani si Renoel Pael, basta inganing mga veterano na, mukhaon na rin yung mga kinumo ni mga inganing.
1: Sigaran.
0: Okay. Niya, ikaw, ipilag ang sagay ito record ni mo, Leonard?
1: 10-0. Yeah, okay.
0: So, undefeated ka in 10 bouts. Onya, 7 of your wins coming by way of knockout. Okay. Kaya nun ako, gimong makontra. Kadto nang si Kwan ba? Kinsang galito yung murag na rumor nga makontra ni mo. Nga, na kontra sad ni Kwan. Oh, si Pasiones. Gimong mo ito yung gusto gin makalaban. Pero who knows, di ba? Though, parihar mong Pinoy, pero nindot mo po ng mga naagod po yung mga rivalry, di ba? Kaya mo na yung maka-add o Kwan ba? Excitement sa itong mga boxing fans. Okay. Pero who knows, mag-abot rin yung Kwan. Inyong landas ni, ano ni, Pasiones. Okay. Anyway, katupong iyang fight against your imong stablemate nga si Kwan? Richard the Buds Laspoña. Though it was controversial, pero accepted mo na sa inyong promotion. Nga naman ganoong boxing, di ba? Though ang mga fans lang, mo'y bibo kayo. Ang promotion, o ang mga, ang boxers, o ang promotion, dawat man dayon. So, sport lang kayo good ang PMI Bohol Boxing Stable o ang boxing promotion. Ang mga fans, may lingaw kayo paminaon or tanawan mga comments ba daw? Kaya daghan kayo nasulti. Lagi, especially ang social media nga daghang musulti nga dapat daw may daog si Kuanado, si Richard Laspoña, dapoy ubang nisulti nga si Pasiones did enough para i- retain niya iyang title, pero inga na mo yun ang boxing. Okay, pero lingaw gito kayong duwa. As in, huwag live at do sa kuan lang sa replay, pero nindot gito kayong matchup. Anyway, let's talk about sa inyong umaabot nga fight sa Kumong Bulanon 25. Karong umaabot na ni siya mga kakis nga July 11. Okay, July 11 actually falls on a Saturday. Sugod na siya mga 3 p.m. Coach, di ba? 3 p.m. onwards at HNU Barter Gym. O niya, ang tickets ane, actually, danay na nga ready kay mupalit ang ticket. Kaya sa'yo may magkuhan, pero anong ganyan? Ito na sa PMI sa main o sa taloto? Pwede? Okay, pwede mapalit ninyo ang available na ba, Coach? Okay, available na ang tickets sa PMI or sa PMI Taloto or PMI Main. And tickets are pegged, correct me if I'm wrong, Coach, 1,000 pesos VIP, 700 pesos ringside, 500 pesos lower box, and then 200 pesos general admission. All right. So, katong mga niari diri sa station, yung mupalit og ticket, pwede na mo mudiretso dito sa PMI Taloto or sa PMI Colleges Bohol Main Campus. Alright, so na kay message, gusto pa salamatan Leonard the Dreamer Porras the Third.
1: Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo, labi na sa ang manager kay Atty. Sabins Pudot sa opportunity nga gihatag ka naman mga boxer niya diri sa PMI Bohol Boxing Promotion, o labi na kay Sir Edsel Burlas sa pag-atiman ka naman sa Taloto. Dagang kayong salamat, sir. O labi na sa akong pamilya sa Loteria nga suportado eh, firme. Sir, sa akong pamilya da, salamat kayo. O labi na sa akong uyab.
0: Alright. Isulti nga si mong uyab para musikat, sir.
1: Shout out tayo sa akong uyab. Hayamiya, itali ko makabasa.
0: Alright. Ano, mag-yun na siya. Alam mag-yun inspirasyon, di ba? Behind sa success sa usa ka boxer or sa kalalaki, na mag-yun babae nga nagpaluyo, na. All right. So thank you so much, Leonard. After sa ato i-play ang request ni Leonard or Leonardo the Dreamer Porras the Third, atong ato sang istoryahon si Sugar Shane Hintalyan of Maribohok, Bohol. Ang saglit mo request, Leonard?
1: Tatsulok.
0: Tatsulok. Alright, from Bamboo. So, 24 after 3 o'clock in the afternoon, this is Kumong Bulanon Live, presented to you by PMI Bohol Boxing Promotions. We're live on air and online, live sa official Facebook page sa KISS FM 102.3 Bohol. Pwede gid mo mo comment or namoy gusto i-message sa mga boxers nato live diri sa KISS FM. You can comment sa itong official Facebook page sa KISS FM. And it's 25 after 3 o'clock. This is Kumong Bulanon Live.

0: The new Kiss FM 102.3. Make that 29 minutes after 3 o'clock in the afternoon. This is Kumong Bulanon Live, presented by PMI Bohol Boxing Promotions under the leadership of Attorney Flores L. Chavez Porot. And kauban sa nato diri karon actually ang mga coaches o ang sports coordinator sa PMI Colleges Bohol, si Sir Edsel Borlas, o kauban sa nato ang usa sa mga trainers sa PMI Bohol Boxing Stable, si Coach Romnick Hoybia. Alright. And then, if you just tune in, katong mo pag-abri sa ilang mga radyo, atong na-istorya ka ganina, si Leonard the Dreamer Porras III. So, usa na siya sa co-main event for Kumong Bulanon 25, which will be happening on July 11, 3 p.m. onwards at HNU Barter Gym. Ang iyang makontra, si Rinoel Pael of Matalom, Leyte. 10 rounds of professional boxing. It's a non-title bout, pero nindot na siya nga dula, sad. And the 112-pound limit. And kauban sa nato karon diri live sa studio diri sa Kiss FM co-main event for Kumong Bulanon 25. We have the current IBF Asia Light Flyweight Champion Sugar Shane Hintalyan. Shane, good afternoon.
1: Mayong hapon sa tigpaminaw sa Kiss FM o sa Tibok Bohol o sa Pilipinas.
0: All right, Shane, daghan kita ng mga listeners from Maribohok ba?
1: Okay. Sir Sean, daghan.
0: In fact, kung nabantayan ako, kung naay fight si Shane, daghan kayong taga Maribohok yun, mga na. Grabe kayong support na mo ba? Sa mga kababayan. Okay, atong pasalamatan na sila later. Pero Shane, kining umabot na mong bout against Xiao Kang Song of China. Okay. So, this is not a title bout again.
1: Oh, 10 rounds.
0: 10 rounds of professional boxing and a 108-pound limit. Pounds. Okay. And then, though ikaw ang current nga IBF Asia Light Flyweight Champion, pero wala na ka sa, not on the line ang imong kuan, ala?
1: Wala, Sir Sean.
0: Okay, so this is a non-title bout, pero nindot na siya nga kuan ba? What's your record ano ni Xiao Kang Song?
1: 6 wins, 3 loss.
0: Pero ang kanang imong lone defeat sa imong kuan is against a Chinese, di ba?
1: Oh, Chinese.
0: Okay, so murag na nanay kay history og Chinese nga murag unsay feeling nimo ani? Though light ni siya nga boxer, pero this is also from China, so unsay imong preparation ani?
1: Ang preparation, wao pa video daw ganang kontra sa YouTube ug ko. Ja, nakit namin nakitaan sa IG pero last year pa. Murag ganang mong digit kayo ma-studyhan sa gamay ra giyang kuan, pero kay ba na ta basta mga Chinese mga isog
0: basta isog, Chinese magigwan sa na magigsukli sa na magpakigbaylog na sa na disiplinado po ni kay mga kuan mga Chinese. Actually mura po ni sila mga Japanese nga mga boxers nga grabe na ilang kuan training, ilang discipline. Okay, kini siya murag naapanay kuan ni mo like na mention na to, ang imong record is ang sagla ito
1: 14 wins 1 loss 7 KO
0: 7 knockouts, and then that one loss is against a Chinese, di ba? So unsay imong preparation ani for your upcoming bout, Shane?
1: Among preparation sa among team ug sa among coach ug sa among conditioning coach nga si Pio training lang migsakto, disiplina sa kugalingon, then sa iyo matog. Di mangun mistidahan ang kontra, pero kahibon wag ka ng mga Chinese, mga isog yun, magigsukli ay yung ginomo.
0: Okay.
1: Manang among gikwanan.
0: Anyway, ka ang imong, di ba rank na pugas sa kuan sa tuwing mga rankings nimo sa mga sa sanctioning bodies
1: sa IBF o WBC
0: kanga sa IBF
1: number 10
0: that tapos sa WBC
1: number 14
0: so world rank nga boxer ka. Actually kung naa ka sa top 15 sa kuan mo gina siya recognize kana na sa top 15 sa world ranking sa mga sanctioning bodies, ikaw na sa top 14 and 10, 'di ba? Sa IBF o
1: WBC.
0: WBC. All right. And then kining umaabot nimong fight sa atong nahisgutan na, it's 108-pound limit, 'di ba?
1: Oh, sir. Sean.
0: Okay, so it's like unsa ta karon? July 3 and yeah, July 10 man ang weigh in ana. Tan-aw nimo asa nakadapit sa imong timbang ron? Do you think kaya nimong kuno na ang timbang?
1: Kaya ra 108.
0: Okay. So mo gina imong natural nga kuan mga weight nga kuan. Nga komportable ka?
1: Oh, komportable ko sa 108.
0: Sa 108. All right. You used to be at 105, di ba?
1: Oh, sir Sean.
0: Okay. So
1: duha ka kuan. Duha ka championship belt.
0: Okay. Sa 105. Ato na siyang gihisgutan sa atong mga listeners nga ginahan og boxing pero wala gid kayo nag-follow og boxing. Namang gawin mga cases, especially in Japan, daghan gid cases nila dito nga madelikado ilang boxers kay pugsun yung pa abot ana nga weight bitaw, which is very, moabot na sa point nga ma-dehydrate na ang boxer. Yeah, dili magyun na siya makabawi dayon kung 24 hours before man ang weigh-in sa ang fight pero kung dehydrated ang boxer, dili daw na enough ang 24 hours para ma-rehydrate o balik. So, importante yung gayong conditioning, di ba, sa ka-boxer. Alright, so, nakay gusto i-shout out, Shane?
1: Shout out yung sa akong pamilya o sa taga Maribuhok. Tanaw mo sa among umaabot nga duwa. Nindot yan yung duwa kay Chinese o Taiwan. Then, daghan yung mga 8 kabout ang muduwa.
0: Alright, so Shane, kini imong co-main event sa Kumong Bulanon 25, Philippines versus China.
1: Oh, sir, Shane.
0: Kabalo mo na sa kainit ang Philippines versus China, di ba? So, kini nga dula, dili ari sa boxing ring, sa sports duwaon, dili sa Spratlys. Okay. Okay, pero Philippines versus China. So it's going to be happening Kumong Bulanon 25, 3 p.m. onwards. One of the co-main event for Kumong Bulanon 25, Sugar Shane Hintalyan. Going against Xiao Kang Song of China. All right, so be there when it happens. Okay, so Shane, since you will be representing the Philippines, Ananguan, not just Bohol, but also the Philippines, against China, People's Republic of China. So atong iwagayway ang bandila ng Pilipinas.
1: Let's go.
0: So mark that in your calendars, mga kakis. Philippines versus China, representing the Philippines from PMI Bohol Boxing Stable, Sugar Shane Hintalyan. And he will be going against a Chinese boxer known as Xiao Kang Song. Comes Kumong Bulanon 25. Be there when it happens.

0: This is Kumong Bulanon live, presented to you by PMI Bohol Boxing Promotions, right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Requested to siya nga song ni Sugar Shane, Hintalyan. Okay, so Shane, napakay gusto i-shout out dia, Shane, o pasalamatan?
1: Una-una, pasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan ko talento o pag-amping adlaw-adlaw sa akong pamilya. Salamat kayo sa pag-suporta na ho bata hantod karon og sa among promoter manager nga si Attorney Florcel Isabis Budot. Salamat kayo sir sa paghatag na og duwa og paggabay na mo og sa among sports coordinator nga si Sir Edsel Borla. Salamat kayo sir sa pagatiman mo sa PMI og akong coach na si Kenneth Paul Hintalyan og mga kotse sa PMI, Coach Romney Cobia og Coach Armand de la Cruz og sa akong asamong team nga Team PMI Pool Boxing Stable. Salamat kayo sa pagtabang namo sa pag-sparring og sa tibok Pool. Salamat kayo og salamat Sir Sean.
0: All right, so, yes.
1: Shout out ko sa Hong Uyab.
0: Okay, kalimti na. Okay.
1: Si Ay Maria Mora. Taga, nasa Alicia.
0: Okay. Basig mo na yung makapanakout na mo ng isang, ang uyab mo yung mukuan. Manakout or pagkig ka, basta ang uyab mo yung mukuan.
1: Pabado ka gusto.
0: Okay. Anyway, thank you so much, Sugar Shane Hintalyan. He is the current IBF Asia Light Flyweight Champion from Maribohok Bohol under PMI Bohol Boxing Stable. Pero ang iyang title nga IBF Asia Light Flyweight belt will not be on the line during Kumong Bulanon 25. And he's going to be going against Xiao Kang Song of China, 10 rounds of professional boxing and a 108-pound limit. Alright, katong mo pag-ipag-abri sa ilang mga radyo, welcome aboard. This is Kumong Bulanon Live. Before na to, istoryahon ang main event for Kumong Bulanon Live. Ato sa nang i-shout out ng nasa atong Facebook. Alright. To Peter Navea, thank you so much for locking in. Shout out also ni Rose Pertimos from Toronto, Canada. Alright. And then more shout out si Randy Santisas. Of course, si Coach Romnick. Uibia. Alright, and then sa ato sa mga kuwande, atong mga boxers sa PMI Bohol Boxing Stable, unya magpa-shoutout sa diha kanunay ng kuwande. Ito kalimtan ang naa sa PMI Taloto ng kantin. Kay kanunay na mo, nagpakaon na ito din na. Sige na sila pa-shoutout diha sa PMI Taloto ng kantin. Thank you so much for locking in. Diha sa accounting office diha sa PMI, sa main mansyon na ilang kuwan, silang office. Alright, so kanunay sa na sila naminaw na ito din ha. Alright, so at this point, we are now in the main event of Kumong Bulanon 25. And at stake for the main event of Kumong Bulanon 25 is the WBO Asia Pacific Mini Flyweight. Okay, Mini Flyweight and WBC OPBF Strawweight Championship. So this is a title unification. Ana kanindot ani kay puro na sila mga champions. Ang sa Philippines, representing Philippines si Joseph the Hunter Sumabong. Unya ang iyang kontra another champion from Taiwan si Zheng Shu. Okay, Zheng Shu, he is the current OPBF Silver Minimum Weight Champion. So, duha ka belt na siya. Kung isa mo daogan eh, duha na, maduha ang belt. Or, basically, kay unification man. Alright, so we have here with us live on KISS FM 102.3, a proud Tagbilaran City native, Joseph the Hunter Sumabong. Joseph, may hapon.

0: 9.
1: Alright, so murag rank you guys sa 4 sanctioning bodies sa mga sanctioning bodies sa boxing. So murag abot pangarap na gyud ang dulduol na gyud ang world title ana ba?
0: Puhon.
1: Okay. Hopefully, pero syempre one step at a time, di ba? Kinahanglan magpataas pa gyud sa rankings niyan. Usa ni siya. Okay. So I'm sure importante po kayo, dili na siya world title, pero it's a unification bout. I'm sure unsa ka importante ni nimong kining umaabot ni mga fight aning kumumbulanon 25, Joseph?
0: Ang pinaka-importante ni sa akong challenge sa akong boxing career nga na makapadayon sa night chance nga makaduwa ta puhon-puhon sa world championship man o madaog ta ni kaloyan po.
1: Okay, kay kung daog gaan eh, di lang yun mo hibalaan, di ba? Kay, bisan, kay, naghahan man kayong nakakuha o world championship nga opportunity, bisag dili sila rank number 1 or number 2, pero tungod sa ilang ipakita nga performance inside the ring sa ilang mga previous nga mga fight, sila mo yung nahimong kuhan.
0: Oh, na choice.
1: Na challenger, di ba? Oh. And then, I'm sure, ang imo sang rankings, ane, puhon, hopefully. Let's hope and pray kung mudaog gani musaka gina siya
0: sa
1: sanctioning bodies. So let's talk about your opponent. Can I see Jiang Xu?
0: Jiang
1: Xu. Unsay record ano niya?
0: Yung record is 9 wins niya, 8 KO and undefeated siya.
1: Wow. So sa iyang siyam kadaog, 8 kabuk ginakout.
0: Oh, 8.
1: Niya undefeated.
0: Undefeated siya.
1: So this is a knockout artist.
0: Kyo artist.
1: Knockout artist na siya.
0: Kung bisaan kay undefeated.
1: Yeah, siyempre champion sa ni siya. Ni, gusto po ni siya nga mo, parehagin mo ko na huna. Kanisad siya, wala na siya mo anhi, dili na siya mo anhig buhol para lang
0: mapapildi.
1: O mong ihana, or para lang
0: manalay.
1: Ang kaning iya ha, kay champion na ba siya daan. So, mas gusto po ni siya nga mo ang iyang ranking sad mo saka sad niya makuha sad niya ang imuhang belt. Okay. So that remains to be seen. Tanaw nato ni kung ang kining unification nga title both sa WBO Asia Pacific ug sa WBC OPBF kung padung ba ni magpabilin ba ni diri sa Bohol sa Philippines or will it fly with Jiang Xu of Taiwan? That remains to be seen. Kung gusto ninyo matanaw na live, it's gonna be happening July 11, 3 PM onwards at HNU Barter Gym. Kumong Bulanon Live, presented by PMI Bohol Boxing Promotions. So this is 105 pounds, sa kuan man, pounds nga limit ni siya, Joseph, di ba? So, karon mga less than 2 weeks away or mga dool na lang kayo ang kuan ang July 11 or ang weigh-in ana is July 10.
0: July 10.
1: So tanaw nimo comfortable ra ka sa imong weight karon nga maabot nimo na?
0: Okay ra kayo sir. Comfortable ra pod.
1: Okay. So mo gina importante kay no ang conditioning sad sa boxers. Dili lang actually dili lang ang training basta ang conditioning. Mo nang naagid mo conditioning coach.
0: Na si sir Peo.
1: Okay. All right. So imo nang nakita ang style ani ni Jiang Xu, Joseph?
0: Nakita na yung mga latest nga duwa pero sa yung last nga duwa nga championship belt wala makita sa kuan sa YouTube. Wala mga latest na to niya nga duwa.
1: Okay. So,
0: mga league on pod gahi nya di ka kumbinsaan pod.
1: All right, so puro mo gini sila mo kan dili man siya mahimong champion kung dili na siya ligon as in expect na gini nga ligon pero ang nakanindot gyud sa usa ka boxer di ba kung anha makita kung unsa gyud ang boxer so bisan pag pareha sa katong umaabot nga kontra ni kuan ni Leonard Porras the 3rd nga wakaka kita siyang imo ba tong kuan nga way video or imo to Shane ay imo to Shane no pero kung sa usa ka maayo gid nga boxer bisan pagwa siya maka-study nga boxer pero adto na siya mo kuan adto na siya mo adjust di ba inside the ring ana mo na nga pagandaman yun. Kay depende mo na boxer ba na

0: slugger ba ni or counter puncher, depende na sa, I'm sure part na sa inyong training, di ba?
1: Oh, yes sir.
0: Alright, so Joseph, na kayo gusto pasalamatan or mga message?
1: Una pasalamatan ang Panginoon na gihatag niya sa tag-adlaw mga mayang lawas o mga grasya. O especially sa mayor sa Tagbilaran, shout out ko Mayor Jen Yap o ni Congressman John Gisnel Babayap. O shout out po ko sa mo ang manager po Sir Ichabis Pulot. O labi na ni Sir Edsel Borlas. Sir, lamang salamat ni Sir. O labi na sa among team PMI Ball Boxing Stable. Especially sa mga sparring mate o sa mong coach Romney Cubia o Coach Arman o ni Coach Kenneth Gintalian. O shout out po ko sa Barangay Taluto o sa mong mga utol o sa mong classmates ako si Antonio. O labi na sa mong pamilya, shout out ninyo diha o amping mo kanunay o kang salamat sa support.
0: Alright.
1: Labi na ni Sir Sean.
0: Okay.
1: Okay.
0: Salamat sa kanunay ninyong pag-uhan sa inyong paglingaw sa mga Bulanon. Actually, naka-istorya mi sa kuhan sa OIC sa GAB sa Region 7 si Sir Jimmy Donton. Ang yang kisulti na ko, ipakita ko niya record gitong nag-istorya mi one time. Ever since nga ang PMI Bohol Boxing Stable, kuhan pala na siya. Pila ka years pa, sir? 5? 4. Going 5 karong September, di ba? Okay, going 5 years pa ang ano, pero nakita daw niya ang discrepancy katong wala pa ang PMI Bohol Boxing promotion or stable diri sa Bohol. Ang numbers of boxing events ba? Sa katong wala pa ang PMI, gamay regayo ang boxing event diri sa Bohol. Pero since pag-abot sa PMI, daghan na kayong boxing events. Ana. So, consistent kayo ang PMI Bohol Boxing promotion sa pag-promote og mga boxers. And I think that's the goal. Sa kay mo po na during an interview ni Attorney Florisel Ichavez Podot, the head of PMI Bohol Boxing Promotions, mo gud po ilang goal. Ang goal nila is dili boxing. Murag ang ilang mga boxers is education ana. Na edukasyon, tapos in fact day nangutanan ako nga I talk with a taga media sa Cebu katong mga mag-cover bitaw sa kuan, ingon sila nga sa Visayas lang ang PMI Bohol Boxing promotion ang pinakadako. Sa una sa Visayas daw katong ala nga promotion, pero karon sa Visayas lang daw or even Mindanao ang PMI Bohol Boxing promotion daw ang nag-lead when it comes to quality ng boxing. So, kita na ko, you're in good hands, good mga boxers. Kanya, ang nakanindot kay ang PMI Bohol Boxing Promotions na ay grassroots program. So, ang ilang mga boxers karon nga very promising, naapoy mga bata pa, nga napa sa amateur, nga mawasan na sila gihon for the future sa PMI Bohol Boxing Stable. Alright, so once again, katong mga okay, dapat ay shout out si John Verhill Vitor. Okay, shout out because good luck team PMI, God bless. Alright, can I said si John Verhill Vitor nagbilin sa niya legacy sa PMI Bohol Boxing Promotion og sa Tagbilaran og Bohol Boxing. So thank you so much for that legacy, John Verhel Valiente Vitor. And then si May Rosal Tayabas. Okay, thank you so much for tuning in. We only have 3 minutes more to go before we strike 4 o'clock in the afternoon. Okay, so napatay gusto i-shout out. Basig na pa yung nakalimtan. Ato mga coaches na ba? Si Coach Romnick na kayo gusto i-shout out, Coach. Oh, makita naman si... Okay. Alright, sige go.
2: Shout out ko sa kuang mga kaila diha. Canada. Shoutout ko sa akong family diha sa Butuan din sa Cerro Yunis. Ako mga igagaw diha sa kuan sa Benonido. Din sa ubay sad sa niya shoutout ko sa nabilin diha sa akong mga amigo diha sa akong mga trainer na si Coach Armand de la Cruz, si Coach Paul Hintalian, French, ayo palabi French, jogging pataon niya. O, kuan, shout out ko sa taga kung gagawin dahil sa Cebu. Thank you. Salamat, Sir.
0: Alright, so there you have it. Atong mga boxers, at least tulo sa mga boxers sa PMI Bohol Boxing Stable, who will be seeing action comes Kumong Bulanon 25. Mark that on your calendars. It's going to be happening July 11, 3 p.m. onwards at HNU Barter Gym. Again, ang tickets na available na sa PMI Main Campus o ato sa PMI Taloto. It's pegged at 1,000 pesos VIP, 700 pesos ringside, 500 pesos lower box, and 200 pesos general admission. Kumong Bulanon 25 is presented by PMI Bohol Boxing Promotions.

0: TMI Bohol Boxing Stable has just brought you Kuko Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kumo Bulanon online streaming sites. Kumo Bulanon!
1: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, puno, siksik sa suspansya at vitamina, gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamin. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan, available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mapini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobok. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasal ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
11: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Kini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
4: CNG Trading,
3: where quality meets affordability.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
6: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: ako'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: It's time to celebrate because Alta Cita marks its 7th anniversary and you're invited to be part of the excitement. From July 1 to 22, enjoy a month-long lineup of fun-filled activities for the whole family. Shop and join the Lucky 7 WinFest promo with a minimum single receipt purchase of 700 pesos or more. You'll get a digital scratch card for a chance to win instantly and automatically earn a raffle entry for exciting appliances and gadgets. Join the fun with Bingo sa Sabado, the Free Fall Gravity Race, Mobile Legends Tournament, Mini Pickleball Tournament, Beyblade X Tournament, Kitty Singing Star, and the Diorama Making Contest. Be part of the anniversary mass, avail of the free medical clinic, and support the AMF Bayanihan Outreach Program featuring the Healthy Bites and Sips Culinary Showcase. Celebrate 7 wonderful years of shopping, fun, and community with Alta Cita. Visit us today and experience the excitement. Alta Cita's 7th anniversary. 7 years of serving you and many more to come. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-094, Series of 2026.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment. Abay, syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating Makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy kaya huwag po natin papatagalin pa ito, ha, mga kamakabuhay. Alright, we have another texter from Angela mula sa Cebu City. Siya po ay may anxiety at madalas po nakabahan. Hirap matulog at mabilis na mapagod mentally kahit wala naman pong physical na sakit. You know what, no? Ang anxiety ay hindi lamang na nasa isip. Ito ay may kinalaman po sa nervous system at stress hormones tulad po ng cortisol. Kapag overactive po ang stress response, naapektuhan mismo ang pagtulog, digestion at heart rate. Kaya po dito pangunahing hamon po ng neurotransmitter imbalances, ang oxidative stress at gut-brain axis dysfunction. Mahalaga po ito sa mga may professional guidance, lalong-lalo na kung may therapy or gamot na iniinom. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring magbibigay po ng antioxidant at nervous system support na makakatulong po mismo sa gut-brain balance na mahalaga para sa mga emotional regulation. Again, supportive tool po ito po mga kamakabuhay at hindi po ito kapalit po ng gamot na anxiety, ha. Pero may malaking epekto po ito sa mga ganito klaseng uri na kondisyon. Sa anxiety, timing is very critical. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also ay maaaring makakatulong para sa mental alertness, pero mas mainam ito sa umaga lamang at hindi po sa araw-araw, no? Kasi nga sensitive po ito sa mga patient na may anxiety itong caffeine. But you know what? Less caffeine po ang EXL Makabuhay Black Coffee. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day. And EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup sa umaga and every other day. Limit screen time sa gabi, no? Mag-breathing exercise, kumain po on time at maglaan po ng tahimik na oras araw-araw. Alright, ulitin ko po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi gamot. Hindi rin po ito lunas at hindi rin po ito kapalit po sa medical treatment. Pero may malaking supportive wellness option pagdating po sa ating kalusugan. Ang tunay na susi ay consistency, awareness po sa katawan at tuloy-tuloy na gabay para sa healthcare professionals. Kapag pinagsama ang tamang kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili, mas nagiging posible at mas maayos po ang balansing kalusugan. Alright, talagang kinapos po tayo sa oras ngayon at as we promise na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, no, patuloy lamang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, no, or you can chat in our comment section, no, or Facebook Live ngayon. Pwede po kayong tumawag, mag-text sa ating Makabuhay hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko po mag-iwan po sa inyo ng mahalagang paalala na ang kalusugan po natin ay isang biyaya na hindi dapat natin baliwalain, no? Kaya po sa mundong puno po ng stress, sa mundong puno ng fast food, unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin ang tunay na halaga ng mas malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin, ha, ang kalusugan natin ay puhunan. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ating pamilya. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita. Ito ay buhay na nakasusumpong at kagalingan ng kanilang katawan. Napakahalaga ang tamang kaalaman pagdating po sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay para sa atin ng kalakasan upang tayo magpapatuloy na mabuhay ng malusog at pati na rin na masaya. Sa tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina po ang ating katawan? naman. Masarap ang buhay kapag tayo ay malakas at wala pong iniindang sakit. Huwag po nating hintayin na tayo po ay napuan po ng malubhang karamdaman bago po tayo kumilos para sa ating kalusugan. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, tamang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay products ay makakatulong to upang mapanatili po tayo maging malusog. Ika nga, God is the ultimate healer. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng kagalingan pero tungkulin din po nating alagaan ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon po ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag po nating kalimutan ang pagdarasal. Of course, dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi sa ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating pumay kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Pagdesisyon para sa malusog na buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Genie Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kainit sa Hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Mari, ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Hoy, kanindot ay anak Mari no?
10: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabil ta sa mga diskwento.
9: Oh, delicate Mari.
10: Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
9: Oh, mao ba Mari?
10: Interesado ko makuha sa bug share Mari. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige Mari ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha Mari. Ug madayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

Kumusta man nyo hang adlaw, no? Mga higala. By the way, we are live in official page Tingog sa Kabataan Unan, and we are also live at KISS 102.3 FM Bohol. If you have song request, mga shout out, mga higala, pwede ginakaayo, no? Again, how was your day? Kindly comment in our live of kumusta inyong adlaw. Unsa man yung gibati karong adlaw, mga higala. By the way, welcome again to Tingog sa Kabataan Unan, your voice, the voice of the youth. Ug mga higala, mag-uban ta sulod sa usa ka oras sa atong hisgutan ng mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol. Of course, led by Governor Aris Aumentado, inubanan sa itong mga partners, stakeholders, event organizing partners, mga nagkalain-lain nga offices and departments of the capital, mga higala. Kaya atong paghisgutan ng mga inisyatiba, mga programa nga nagpalig-on sa atong mga kabataan-unan in terms of sports development, education development, and youth development diri sa atong probinsya. Ang lalawigan sa Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. And of course, mag-uban ta karong adlaw, mga higala, aron maminaw, magkat-on na sad o magpadasig sa usag-usa. O sa itong mga estudyanteng naminaw karong hapuna, ato ang mga youth leaders, ato ang mga tinahod ng mga SKs around Bohol, no? Ato mga tinahod usab nga mga maestro o maestra, our dear teachers nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga kabeshi.

What's up mga ka-Kiz FM? It's your Daily Dose of Good Vibes here right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No? Let's start with the external service, no? For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kayo na tay mga request for activities. Masayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect mga higala. So basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission kay... Right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving certificate of registration after process sa NYC, tagaansad mo og registry, certificate of registration mga higala sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO mga higala. So here are the steps, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting that's around 3 working days lang mga higala. Din manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na ang inyong mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate mga higala do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO nang plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO mga higala. So another external service mga higala under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request,
i-appeal sa letter kung unsa inyohang request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon me o approve ba ni siya or unsa aning ang mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kaya after, maghatag may clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kaya right after the event, nasa ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo og assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na ating mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no, para mahimong disiplinado sa datong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at namo request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

process, no, mga higala, magpadala mo, more comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, i-approve ba ni siya, because he'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes, then do sa may maghatag sa ato ang suporta. So usually atong process ani mga higala reimbursement type, no, so after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS, or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sa ana. Of course you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Kapitolyo, no, kilid sa may Kapitolyo mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course our head and the sports section head will approve your letter o maghulat pa po ta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sad tay mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches, mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program, or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bola, especially ug nasa mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and a government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang ato ang mga gi-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga gi-request. Kaya usually na atay mga amo request mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no, sa maghuwata nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request. So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or

Alliance Sands, the National Youth, I mean the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namoy mga competition nga pag-apilan. Again, kindly submit your requirements. Among i-verify sa opisina o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyohang gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad ato ang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa Mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha o medalya. Kay og naay medalya, makahatag po niyo o cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping, relax, and feel a bit only here on the new Kiss FM.

Porta nga gipangayo. Another services under PYDO is the PASA program, which will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements, mga higala, umangayo mong assistance for sports a competition. Again, ato ng indoor sa opisina, no? Para ma-review o ma-aprobahan sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually, good nga supporta, mahatag servisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type, no? After the competition, we will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa iyong hanggang gasto sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, atong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, and makahinumdo mo sa atong mga atong mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So ato alang ana nagapotay requirements, no, mag-open mami usually ana the start of the year, no, for mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget, no, para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tay mga requirements aside sa mga documentary requirements, mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers, mga higala, for the liquidation. So mauna, no, ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag, no, sa tong opisina. So if for more details, mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO Citizen Chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud, no, ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat, mga higala, para smooth na ang pagpangayon ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan, mga higala. Dagang salamat mga guwapo o guwapa for sini making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol, led of course by Governor Aris Omentado. Thank you for making this platform a possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Talampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

Dagang salamat ka makabuhay. Kumusta? Ug ni ano sa mga tong tulumanon sudsod sa ko oras magkuyog kita og makat-on dala ng pagtambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
0: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
1: Munet.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
3: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Lady Battle, hindi na ho ako nagpatumpik-tumpik pa. Inilabas ko ang aking saloobin. Ang aking pagtutol sa gusto ni Monette na kukunin niya noon ang aming anak. Hindi ko po pinapayagan yun noon. Nagalit pa siya at iginiit ang karapatan niya sa bata. Tumaas pareho ang aming mga boses noon, Lady Batod. Ipinagpipilitan ko ang mas malaking karapatan ko sa aking anak bilang hindi naman ako nagloko sa kanya. At siya nga ang naunang nagtaksil sa akin ng napakaraming beses sa loob ng aming pagsasama.

0: Subot mo ipasabot. Himoon mong basihan ang mga sanga na himo ko ni mo. O tungod anang hukasan ako ni mo sa akong katungod isik inahan sa tong anak.
1: Wa ko ikaw didingang muduaw sa tong anak, ngunit wa ko idaw ni mo ang kahigayunan nga ikabanding mo si Juno. Wa mo ba na ikaw ma-appreciate ka ng butanga, ngunit?
0: Dili ko katugutan na makasaksi ang atong anak sa inyong kaimoral ni Yuri Delo. Kana ang akong bugtong rason nga ipalayo ko siya din sa imong bahay. Ipalayo ko siya sa imong kapuyong demonyo.
1: Unsa?
0: Ipalayo ko si Juno ninyo. Nakabati ka? Ikaw may mamuduaw dito sa among pag-apuyan. Pero dili na kumutugot pa nga magdako siya uban sa imong kapuyong bayot.
1: Gusto ka bang mangabot pa kita sa korte, Monet?
0: O.
1: Kay andam ko. Og iyagyag o niya rito kung unsa kang klase siya sa pag-asawa o pagkainahan sa wa pa kita magkabuwag. Dako ang akong pagsalig nga nako mo dapig ang korte. O kung ka na ang mahitabo, bisan ang kahigayunan nga makita o magakos mong atong anak, bisan ang mahagkan siya, dili mo na niya mahimo.
0: Unsa?
1: Sulti ko. Ingna ko, kung mao ka na imong gusto, kay atubangon ti ka, dili ko mahadlok ni mo.

0: Siyempre. Huwag na siya mo insister pa.
1: Nagpasalamat ko nga nahuna-huna niyang dakong kahasol sa among bahin. Kung mga butpakbin sa korte, Yuri.
0: Huwag na siya may pugwas sa iyang gusto nga kuhaon niya din si Juno.
1: Huwag na, Yuri.
0: Maayo hinoon kung mao ka na, Delo. Pero, Delo, ayaw kahasol sa paghuna-huna na ako, ha? Mahimo ramang good nga mo ani si Monet, basalikayan lang niya nga awayon og insultuhon ko. Wagid ko problema sa pagpakigbanding niya sa inyong anak. Ang di ko lang gusto niya, kay dili siya civil diri na ako. Wa man unta ko mangaway niya.
1: Yuri,
0: basta lang mo sulti mong daan kung unsang adlawa siya mo anhi, aron ako na ang mo-adjust. Ako una ang dili mo pa uli.

Hatod hindi na rin nangyari pa ang swestyo ni Yuri. Hindi ko na rin sinang-ayunan. Para wala ng gulo, ihahatid ko na lamang si Juno sa bahay ng mga magulang ko kung saan naroon si Monet at sila'y makapag-bonding. Samantala, nakabili si Yuri ng lupa sa kapitbahay ko. Plano niyang pagtayuan ng bahay niya.

0: og mahimo na unya kamong amahan og anak nga dito motipon og puyo niya kung mahuman na ang pagpabarog niya sa iyang bay.
1: Maipong ni Yuri, Lulutinoy.
0: Delo.
1: Pero ako mitando sa iyang sulti. Bahala na. Kung unsa unya mamahimo kong desisyon pag-abot sa panahon.
0: Manguta na rako ni modelo, apo.
1: Unsa man unta na, lo?
0: Mahal mo na ba si Yuri?
1: Ha?
0: Siya na ba ang mihulip sa dapit ni Monet diha sa imong kasing-kasing o guna-huna?
1: Dili pa ko makatubag ni ana sa pagkakaroon, Lutinoy. Basta kinimoy ikasulti ko. Espesyal siya sa kinabuhi ko. O dili ko gustong mawa siya.
0: Delo.
2: Kwartahan gyudi ay si Yuri, unsa. Kay iya magyong napalit ang dakong luna diha sa unahan. 3.5 million gyud ang kantidad.
1: O tukuran ko nun yag iyang bahay, pahuri.
2: Mauba. Unya, unsa may pakigsabot na gisulti mo niya?
1: Ha?
2: Ikay man nag-iya sa ipatukod niyang bahay? Unsa man irigalo niya nimo ang yutang iyang napalit, lakip na unya ang bahay nga iyang ipabarong?
1: Wa siya gisulting ingon niya, anak, pahuri.
2: Unya, muhuwat ka lang diay nga musulti siya. Ikaw ang yamar, ikaw ang sulti, pangayu ah. Total mahal ka man niya. Gamita ang iyang gugma. Pangwartahe, aron kapuslan ang pagtubay mo niya o ang pag-usik-usik mo sa imong kahago, ingon man sa imong binhe, nga dili mahimong bata. Pa!
3: Talain na nang inana nga papa. Uy, kanang sigig pang insulto ba? O niya ka na rabang tao nga atong mahal, yung insultoon sa atong mga friends or kinsa ng mga tao nga duol nato. Musamot atong gugma atong tao. Wartong kaluoy baron ang pagka-espesyal sa mga tao nga ginadautan din nato, no? Wasala ka-realize, ana? Charas. Anyway, kamakabuhay unag, ikanahog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Human unya sa pipila ka mga painom daw, mamalik dahin ta kaya ito ipadayon ang pagbasa. Ug ang pagdrama, kaya na pa ikatulog at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Sender Delo. Kanang tanan ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
8: Kona ang dako kay ikatabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement mao gina nga itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himsog, basko, o layo kita sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himsog ang itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga binipisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kay mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllin oxide nga naasa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllin ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niyatong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na ay antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niyatong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay nainindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o, wa kay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha nga imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema, pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangu kadiya ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitok kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, may nana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang para likayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod. Basta magkaedad na, manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero mag-uun na magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay nga i-incorporate ang turmeric sa imuhang diet supplement regimen mo nga nindot gidi ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric, doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nga kinahanglan na nga itong lawas ng turmeric ka makabuhay, wang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadda. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
9: Lady Batu.
3: Huwag ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: atod masama po ang ugali ng aking ama. Nais pa niyang pagkaperahan ko si Yuri. Ang gusto niya ay huhut-hutan ko si Yuri. Hindi ko naman magawa. Binubuhay na nga kami mag-ama, papatusin ko pa ba siya at gagamitin at walang ibibigay na respeto? Binaliwala ko po Lady Batod ang sinabi ng aking ama sa akin noon. Hanggang sa nasimula na noon ang pagpapatayo ni Yuri ng dream house niya. Wow! Swerte ka rin sa pagpakigrelasyon mo kang Yuri, Delo. Karo nakasabot agad ko kung anong midukot ka na lang niya. Kay milyonaryo man daing bayuta.
1: Munit.
0: Unsa man, iyang ibutang sa imungan ang yuta og bay?
1: Maragsama ka mag una-una si Papa Jorge. Ugo ako makauyon.
0: Praktikal ka naman lang. Nganong dili mo naman lang hinaykan. Dili man gugma ang nagtukmod ni mo ba sa imong pagpakigrelasyon niya? Dili ba? Kwarta! Subuhatan na lang ang tanan aron mahuman ka na.
1: Munit, dili ko ingunaan ang amatang sa pagkatao.
0: Ugon sa kamali ay. Bisexual ka na karon kami tubay kag parehas ni mong lalaki. Bisan bayot si Yuri pero lalaki paghihapon siya, magtuad-tuali man ang kalibutan. First time ni mo siya na hibaw ko. So, i-career na lang ang paggamit niya, Delo. Humanana, undangan na ni mo aron dili ka mabayot sama niya.
1: Dili makatukod ang pagkabayot, Munit. Choice ka na sa tao.
0: Unya ikaw. Dili ka kaunya maagni ni Yuri nga magpinarihas ka niya?
1: Oo.
0: Ayaw kalimot may anak ka. Lahi na karon ang respeto sa imo anak niya ni mo tungod ining imong pagtubay sa bayot. Ugos ani mga adlaw, Delo. Himoon ka na lang unyang katawanan ni Juno tungod kay dili ka na unya layo sa sama ni Yuri. Inanay nga mausab ang imong preference kung magdugay ka sa pagpakiglambigit niya.
1: Unsa?

0: Padilo, di ko ganahan ni mama mo nit ba basta yawyawan ka na niya? Musamot ng mahadlok ko niya kung duulon ko niya.
1: Imo siyang mama. Ayaw ka hadlok niya.
0: Di man ko ganahan niya pa. Dilibag ipasakitan man ka niya. Nganong niya naman lagi siya?
1: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. Ug bisan unsaon ko, mahal ko gihapon sa bisan pa man sa tanan.
0: Mahal ni mo? Kunya mahal sab ni mo si Mama Yuri?
1: Aha.
0: Cheating man na sa imong bahin pa. Mahal ni mo ang duha. Di man na pwede. Dapat usa lang. Pagpili lang. Pero kung ako ang imong pangutanon, si Mama Yuri na lang.
1: Juno.
0: Ayaw na paanhiya sa bahay si Mama Munit pa. Ako na lang nga to dito ilalolo. Kay tuwa man siya dito. Pero dili lang ko permi mo pakita niya. Kay dili na lagi ko ganahan. Kay dili man siya kamaong mo respeto sa iyang isig kaingon. Mauna gani na kasaha ni mo. Karon nga may balik na siya. Mura lang hapon siya si Kinsa.
1: Anak, igo na.
0: Bahalag bayot si Mama Yuri. Ang importante, naa siya'y malumong nga kasing-kasing. Kunya makamausad siyang mo respeto ni mo. Mahal pagitan niyang duha. Kato si Mama Munit, selfish man siya. Dili ko ganahan. Siya man ang bad influence na ako kung magpermi ko pagkikita niya ba? Siya man ang daotan o kasing-kasing o guna-una. Maong dili ko niya.
1: Unsa?

Lady Battle, hindi ko tinuruan ang aking anak ng mga sinabi niya sa akin. Pero lagi ko siyang sinasaway noon, lagi kong ipinapaliwanag sa kanyang lahat. At pinapakinsapan din na hindi magandang magtanim siya ng galit sa sarili niyang ina. Pero sadyang hindi ko po siya maaring diktahan ng kung anuman ang dapat niyang isipin at sabihin. Samantala, nang matapos ang pinatayong bahay ni Yuri, isinagawa ang blessing. At isang sorpresa ang aking ikinagulat sa mismong araw na yun.

0: sama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakaboy mo na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, mo ang may sulti pa, no? Pero pamatapos dito ang tanan ng hamon ng again sa mas itong naandan, paminaw na ito sa musunod pang episode sa itong tulumanon ng sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga itong gi-feature karon ng bongga na si Delo. Pero unya itong lakbitan ng isgutan man sa pipila ka mga painumdom ang tanan binilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Dr. Liwel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentilo sa satiyan, bilis acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot kay gihapon ikahatag nga kaayuhan sa ato pang lawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Easy pa to ang dietary supplement kay everyday man ato na angin tumaron. Para kita malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa tong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga to ang immune system, baskog, himsog ug isog. Kay mo man nga to ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa atong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip na itong dietary supplement everyday na itong pagkatong maroon. Dagan ka nag-ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho, pwede ka ma-stress sa inyong relasyon, pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsang mga butang. Kanya kinahanglan ato dyan na i-control, i-manage na ito na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma na ito ang ato ang nervous system o para makontain na ito ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungod kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, gikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization ka makabuhay.
5: Samtang ang copper gikinahanglan para sa absorption ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano ka makabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom mo ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha? Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas ka makabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles. Labi na sa kasing-kasing ka makabuhay, ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan atong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano. Ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang ka makabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtumani mo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: O sa pasanidot na itong produkto ka makabuhay, nga ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili lang kayo mong craving sa pag-inom og kape everyday ang matambalan, kundili ang imuhang balatian pa makatabang ang atong kape. Sa mga tanak, kung kanang naanda ni mga kape di ka makabuhay, makahatag ba nagkaayuhan sa imong lawas? O wasig mo sa ka imong acid, mo reflux, magpalpitate ka sa imong kape kagina inom, kanang 3-in-1 nimo, 5-in-1 nimo, nakodili na ta sa all-in-1. Kay 17-in-1 ang ato ang EXL Coffee Mix ka makabuhay. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kape nga makaayo kay sa tong lawas mao ang caramel. Ang caramel usa sa mga source ang caramel sa minerals. Oo. Kada mga unrefined sugars nga ginagamit sa production sa caramel nanay trace of amounts of minerals para sa anang iron, nasa nay calcium and potassium. Ang iron man good ka makabuhay, importante na for making sa ato ang dugo. Calcium is important for healthy bones. Ang potassium is importante para sa atong kasing-kasing and nerves para mo trabaho mismo sa atong lawas. Kana nga mga matang sa mga minerals na nagikan sa sugarcane plant and are retained when the sugar is minimally processed. Kana minimal ang pag-process. Kama sobrahan mag-una mga pagkaon o process, makadaot na sa atong lawas. Caramel makaayo usab sa kabaskog ug kahimsog sa ato ang kabukugan. Di ba karong adlawa ang topic nato, kabukugan gyud. Para sa bone health ang caramel. Kung ang caramel manggod, mugna ka na with dairy products sama sa gatas or cream, nanadayon ay calcium, kanang crucial mineral para sa ato ang health sa kabukugan. Ang calcium mao na ang primary mineral nga makita sa ato ang bukog og sa ato ang mga ngipon. And mao na makapa-essential para mamintinar nato ang kaligon og ang the same nga structure sa atong kabukugan og mga ngipon. Ang pag-consume nato og eksakto lang nga calcium ka makabuhay, makatabang na para likayan ang kana mga kondisyon nga dili maayo sa kabukugan para sa anang osteoporosis. Yun. Ang caramel usab makapa-enhance sa ato ang mood. Ang pag-consume natog sweets sama sa caramel ka makabuhay, makasimulate ka na sa pag-release sa certain chemicals sa ato ang utok. Apil na niya ang endorphins, serotonin and dopamine. Nga mo na makapa-enhance sa ato ang mga mood. Lagi kag buntag, padulo gabi, good mood, ragyapon, bahalag na'y problema, no? Kada nga mga neurotransmitters, ma-associate nato na sa ato ang mga gibati, sa ato ang kalipayon, o sa ato ang pagtagbaw sa kaugalingon. Ang endorphins, pananglitan, kamakabuhay, gina-refer na kasagaran as the body's feel-good chemical. Diba? Bonggang-bongga ang karamel. Ang karamel, kamakabuhay, usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL Coffee Mix.

0: Kaluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Diyan, salamat ka Makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Maraming salamat. Ang atong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan, siyempre ang atong kalawasan. Muwag tang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pasabot kan mitong batanon pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. Katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang kapi mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung dapat yung kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano ni mo, depression baka ha, UTI constipation, ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg ni mo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. O niya, ang tubig nga imong gamito sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw, dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulog ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon na ipaabuton sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imong food supplement. Munang everyday mo anang partner, gawa sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po din mo sa imong pagpa-partner every day kay protektahan ka para makapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi. Nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom every day sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bonggang-bongga. Anyway!
2: Tambahi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Hey, kamukha buhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato. Din kagini ato na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, wa pa matapos dito ang tanan. Sumpayan pa nato. Kanapay sumpay ang iyong revelasyon. Medyo taas pa. Charas. Di ba noon tibuok tuig, no? Mga pipila na lang ka mga yugto ang ato ang ipadayon sa pagsumpay. Yan na may karoon na itong lakbitan o gisgutan ng ato na bati ang drama kaganiya. But before that, ang reminder nato na pambansa. Pambansang reminder. Ang pagpahiyom. Go, Rebel. Smile and everything. And you can never go wrong. Labi na kay Ginoo, di ba? Smile lang. Para nindot na ang motivation nato sa everyday nga pagkinabuhi nato sa kalibutan. Anyway, Delo, halos, kumusta? Salamat once again sa pagpadangati mo si mong kaagi diri sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Unya kon basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi. Well, kanang ang atong pagkinabuhi bitaw diri sa kalibutan, naamot ay mga problema, naamot ay mga diferensya, naamot ay mga negatibo nga mga nanghitabo. Pero at the same time, nasa ay mga blessing nga klaro kayo nga naadya ba makita nato nga kinahanglan nga atong ma-appreciate. Usahay na abot ay mga blessing nga mga madawat nga kanang dili kahimuot sa uban, but not necessarily nga kana pong ato na lapong tubayan ang laing tao or baka magmaminaw ta sa ilang mga gipasiatab o baka ato silang paundayunan or ato barong kanang usab tawag ana kanang konsintihon or kanang paminaw nga hatagan atong consideration ang atong hatagan jud og focus mga atong kaugalingong gibat.

0: Samantala, kamakabuhay, sa tong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan. Aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe karong adlawa, ato mabasa sa Juan 1, versikulo 9. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Sa atong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Digang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay, sa atong tulumanon. Sa sunod nga higayon, magkuyog yapo ta sa samang takna, samang tulumanon, ug niining istasyon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. And syempre sa atong tulumanon, imong tulumanon,
1: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
7: Di ka liho, di ka trabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: Rexido Forte!
8: Maunang discarding na ako, discarding bisnak na to.
9: Rexido Forte!
8: Paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun nga akong pagtok na klima. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Uy! What ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: The new KISS FM 102.3, 18 minutes after 9 o'clock in the evening, TGIF. Thank God it's Friday. And it's a Friday edition of programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. So everybody, dito lang yan sa the new KISS FM 102.3. Lee John! Go call out to Peter Carell Navea. Alright. Good evening and welcome to the show. Sa mga kaibigan natin, talaga na pag-aabang ng programang ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening! It's Bob Goodman. Siyempre, makakasama niya all the way down 12 midnight tonight on a weekend. Friday, Friday. Saan ba ang lakad natin ngayon? Meron ba tayong pupuntahan? Sama ako ng lima dyan! Eto na! Live na tayo sa Facebook, ha? So bayang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Maloon, Calape, Tubigon, Inabanga at Clarín. Okay, and siyempre, Zeno Radio, Radio Garden. Download the following apps for you to enjoy the music of KISS FM, okay? Alright, pwede nyo ako ma-reach sa Viber 0952-624-8804 and of course, auto message center na 0938-809-2808. You guys, what are you waiting for? Eto muna, eto muna! Update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening. Local Draw STL, Province of Bohol. Hatod ka na ito, syempre, Parts of Brigantine. Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Eto na siya! 7 o'clock in the evening, Draw STL. Province of Bohol. Hatod ka na ito, syempre, Parts of Brigantine. Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Atong winning numbers are 'tinahanap ko pa siya. Ito na ang atong winning number 4, 6 and 7.
1: Congratulations!
0: 4, 6 and 7. Para naman sa last two, that's 6 and 7.
1: Congratulations!
0: Congratulations to all the winners sa mga all-outs. May bukas pa. Maya-maya po lamang, 3D sweatress draw. Atod ka na ito, syempre pa, sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Back with more. Every day I love you. Boyzone! So the new KISS FM.

The new Kiss FM 102.3 928 a las 9:28. 32 minutos at iba mag 10 o'clock in the evening. Drowning Backstreet Boys. Oy, sa mga taga Tagbilaran City Tire, no? Oo, mayong diya sa may tamblot. Mayong gabi ka ninyo tanay. Tanang mga kaigala nato na mga Provincial Security Force na naminaw sa ato. Mayong gabi, good evening. Lahat ng mga kaibigan nating mga Provincial Security Force. Good evening, ha? Okay. Ayaw mo. Ayan. Uy, mga taga 360 Pharmacy. And segue muna ako bago ko kayo bago ko ibigay ang ating 3D Sweatress Draw, no? Ngayong gabing ito. Okay? Ug mga adlaw, no? Kaysa itong mga nangitag trabaho, no? Palihog lang, paminaw, lend me your ear. Ug mga adlaw, ayan, nagamang siya. Ayan, inviting all job seekers, nangitag trabaho dira, para sa upcoming Sandugo sa Bohol Local and Overseas Job Fair 2026. Ugmang adlawa diya sa may Bohol Cultural Center. Okay? Sugod na sa buntag, antod hapon siya, ha? Job seekers, applicants are encouraged to pre-register online or at Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office, or BEPO PESO. Sa third floor ng Bohol Provincial Capital, Tagbilaran City, to secure registration cards. Okay, ha? Adto mo sa BEPO PESO Facebook page. Okay? At mo sa BEPO PESO Facebook page. For more details, okay? Job Expo, Local and Overseas Job Fair 2026. Ugmang Adlawa. Okay? Because the Provincial Government of Bohol through the Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office, or BEPO PESO. No? Ay magkakaroon ng Job Expo, Local and Overseas Job Fair 2026. Diyan sa may Bohol Cultural Center, Tagbilaran.

0: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
3: You.
1: Ay, napalayo uli.
3: Bye!

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang ug palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The New Kiss FM 102.3 Oras 9:47. Talaga namang mahirap eh, no? Mahirap talaga yung sitwasyon ng pagmulat ng aking mga mata. Wala ka na sa tabi ko. Para bang biglang gumuho ang mga pangarap. Biglang gumuho ang mga tinayong pundasyon. Diba? Oh, ang hirap tanggapin na talagang wala ka na. Pero paano natin? Paano natin susolba rin? Or paano natin i-overcome ang mga ganong klaseng sitwasyon? Kala nyo, yan ang topic natin ngayon. Hindi, ang topic natin is bakit tayo nagpapanggap? Yun ang pag-uusapan natin. Gaano tayo kadalas magpanggap? Bakit tayo nagpapanggap? At anong dahilan at ginagawa natin ang pagpapanggap? Dahil ba takot kang aminin ang katotohanan? Takot kang malaman ng sarili mo? Takot kang i-absorb ang katotohanan na ang katotohanan na wala na. So ikaw, alam ko na adunay mga tao karong orasa na talagang nagpapanggap. Nagpapanggap kasi hindi nila madawat ang nahitabo sa ilaha. So bakit? Ngano? And why? Hindi ba pwedeng dawato na lang? Hindi ba pwedeng i-absorb na lang? Hindi ba pwedeng imulat na lang ng atin ang mga mata at nang malaman natin ang katotohanan na ang katotohanan minsan ay mapaglaro talaga? Na ikaw, bakit ka nagpapanggap? Yan po ang pag-uusapan natin hanggang alas 12 ngayong Friday sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Especially For You. Ay nako, mahirap man tanggapin, mahirap man isipin na may mga tao talagang mapagpanggap. Yung tipong alam mong mahal mo siya pero mahal niya iba. Pagpapanggap pa rin yan, di ba? Dapat na bang tanggapin ang katotohanan?

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island is exactly 6:10. Hi there, the tide is high and so am I. Second hour drive ng ating pagsasama para sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Dito lang yan sa the new KISS FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman, ang makakasama nyo hanggang 12 midnight.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.

0: especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
1: Especially for You.

The new Kiss FM 102.3, 1029. Oras natin. Ano mo na mga pinagagawa nyo sa mga oras na to? Make it sure na it's pure, clean, and fun. Alam nyo kung ano magiging mas masaya, mas masarap. Siyempre, yung kasama nyo, yung taong pinakamamahal. Diba? Yun ang pinakamasarap dun. Eh. Kasama nyo yung taong kinatatangi nyo. Diba? Hindi mo na siya pwedeng tanungin, bakit ngayon ka lang? Kasi pag tinanong mo siyang bakit ngayon ka lang, parang ibig sabihin nun, dumaan ka sa ibang kakaibang relasyon. Diba? Again, mga taga 360 Pharmacy. Good evening. Bakit ngayon ka lang? Weekend today, Friday, Friday. Bakit nga ba tayo nagpapanggap? Bakit may mga taong malakas magpanggap? Sa palagay ba natin, yung pagpapanggap natin na yon, eh makakaalis tayo sa anino ng kasinungalingan? Makakaalis ba tayo sa yakap ng katotohanan? Yun ang isang malaking katanungan na talaga namang napakahirap damhin. Higit sa lahat, hirap unawain. May mga tao talaga mapagpangga para lang mapagtakpan kung ano man ang kanilang nararamdaman. And that is just for a temporary relief. Hindi siya forever. Hindi siya panghabang buhay. Pakatandaan, sa mga ilang oras, pwede natin niyang, alam mo yun, alam mo yun, yung tipong aminin na natin sa sarili natin na talaga minsan tayo ay nagpapanggap para matakasan ang katotohanan. Katotohanan pwedeng maka one-hit combo sa atin. Umaabot na Barangay Kapitan karong Nobyembre 2 diyan sa may Barangay Mangga. Walto pre, katong Capitol Report about sa Bantawan. Aba, it's all about ano pre? Sandugo opening and line up of activities. Tayo yung representative from ano. Actually, every Friday yan, syempre, umaten tayo dyan. Ng Capitol's Report. Ayan, eh kanina ang guest is yung alam mo talaga natingala ako kasi kumuingong kag may mga 6 or 7 years na kaming wala magkita. Tinanong ko talaga sa kanya, how are you related with Ma'am Rosalia Carosus? Sabi niya, magkaibigan tayo, hindi mo na ba ako natatandaan? Si Sir Emanuelito Carosus, ang municipal administrator ng Talibon, formerly deaf ed teacher ng Talibon yan. Actually, kasi may mga kaibigan ako na used to teach no sa Carmen. May mga kaibigan ako from private, ngayon nasa public na. Yan, si Buddy Brian Luzeriaga, Sir Onin Oxtero, si Sir Emanuelito Caroso, si Emanuelito Apor, yung si ano, ha? Mga kaibigan natin na nasa public. And natuwa naman ako kasi kinamusta ko si Ma'am Carosus, which is under ako before, no? Head namin before sa eskwelahan sa Carmed. Kaya lang nung pandemic daw, si Ma'am Carosus passed away. Nagulat talaga ako. Sabi ko, sir, you totally changed. Tapos tinanong ko sa kanya. Kwento ko lang yung ano ha, sa opening ng Sandugo. Kasi kanina nag-opening diya sa may Bantawan, pero ang opening talaga will be in Talibon. Ayan, kasi dadalhin na every town yung opening ng Sandugo. Kasi for how many years, ang opening lang is naalang diri sa city. So how about those mga progressive towns like Talibon na kaya naman daw nila? So yun kanina. Ayan ang guest, Sir Eme ng C-Card. From Bohol Provincial Tourism Office and sa Bidipo and of course yung city administrator ng
Talibon, ang kaibigan natin, doon ko lang nalaman. Nasaan na pala? Sabi niya, magkaibigan tayo, hindi mo na ba ako natatandaan? Ay, nako, gore. Manto, syempre, maabot na Barangay Kapital, ang Barangay Mangga, suportahan nyo, subok na matatag, subok na matibay. Kagawad Marlon Dilusa.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially for

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Bye.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Isang mapagpalang araw sa lahat natin mga kamakabuhay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Malugod po namin kayo tinatanggap sa inyong pinakapaborito bayan para sa kalusugan at wellness. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Block. This is Dr. Glenn Sinico, ang inyong kaagapay sa mas malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang ating programa ay lagi pong espesyal. Hindi lamang ito ay tungkol sa pagpapabuti ng ating kalusugan, kundi dahil layunin po nating magbibigay po ng saya, inspirasyon at kaalaman sa bawat araw-araw. Handa na po ba kayo sa isa namang pong nakakakilabot at kapanapanabi ko na health topics ngayong araw nito, sa kondisyon na kung saan ay hindi lang po ito basta-basta na isang problema. Anytime pwede po tayong tatamaan, kahit sino, kahit saan, sa pamamagitan lamang po ng isang kagat ng lamok. Ito yung tinatawag nating filariasis.
3: What's up, dog?
2: Alam niyo po ba mga kamakabuhay na may mga maliit na parasitic worms na kayang pumasok sa ating katawan mo sa pamamagitan lamang po ng kagat ng lamok? Opo, tama po yung narinig ninyo. Yan yung tinatawag po nating filariasis. Tinatawag din itong elephantiasis, isang sakit na kung saan ay unti-unting sinisira po ang lymphatic system. Ito ay nagdudulot ng sobrang pamamaga sa binti, braso at minsan pati na rin po sa ari, no? Hindi lang ito para sa physical na sakit, no? Kundi pati na rin apektado ang emotional at social din dahil binabago mismo ang buhay at tiwala po ng isang tao. Well, diretso tayo sa definition. Ano nga ba itong filariasis po mga kamakabuhay? Ang filariasis ay isang uri po ng parasitic infection na sanhi po ng microscopic worms at tinatawag po nating filarial worms. Ang mga bulate na ito ay napakaliit, no? Hindi basta-basta ito nakikita lamang ng ating mga mata, no? Mas manipis pa ito sa buhok, pero kaya nilang magdulot po ng matinding pinsala sa ating lymphatic system. Ang bahagi na kung saan ang ating katawan ay responsable sa pagdaloy po ng mga lymph fluid, tanggal po ng dumi, and even some of toxins. At of course, ang pagpapanatili ng balanse ng ating immune system. Kapag ang taong may filariasis ay nakagat ng lamok, sumasama ang larvae ng bulate sa dugo ng lamok. Kapag kumagat naman ang lamok na ito sa ibang tao, nalilipat ang larvae sa bagong host. Sa loob ng katawan, dahan-dahan silang lumalaki at nagiging adult worms na naninirahan mismo sa lymphatic vessels. Paglipas po ng maraming taon, nagiging barado na po ang lymphatic flow. Kaya naiipon ang likido sa mga bahagi po ng katawan, gaya po ng binti na mapapansin po natin, suso at bayag ng mga kalalakihan. Kaya dito nagsisimula ang pamamaga na tinatawag po nating elephantiasis dahil lumalaki at kumakapal po ang balat na parang elepante po mga kamakabuhay. No? So kung titingnan natin, no, may mga nakita tayong balita in the previous days, especially sa mga sikat na mga vlogs na nakita natin po mga kamakabuhay. No? Lumalaki yung paa, lumalaki po yung kamay. No? Dahil nga nagkakaroon ng epekto, particularly sa lymphatic flow. No? Alam niyo po ba mga kamakabuhay, mahigit 120 million katao sa buong mundo ang may tinatawag po nating filariasis. And according to the World Health Organization, isa ito sa tinatawag po nating neglected tropical diseases or NTDs na mga sakit na madalas na binabaliwala pero talamak sa mga mahihirap po na lugar. Sa Pilipinas, according to the data, patuloy pa rin po ang ganitong klaseng uri ng suliranin, lalong-lalo na sa mga probinsya na kung saan ay marami po ang lamok at kulang ang sanitation. Ang mga sakit na ito hindi po agad-agad na lumalabas po mga kamakabuhay. Maaaring umabot pa ng 5 o hanggang 10 taon bago mararamdaman po yung sintomas. Hindi po instant yung epekto nito. Hindi po ito nakakamatay agad, no? Pero kapag napabayaan, nagdudulot ito ng permanenteng deformity at matinding paghihirap po sa katawan at damdamin. At pangunahing sanhi po nito ay itong tinatawag na parasitic worm na kabilang po sa tatlong uri po nito, which is isa po nito ang Wuchereria bancrofti, which is very common po ito. Pangalawa naman ang Brugia malayi at ang pangatlo naman Brugia timori. Ang lamok naman ay nagsisilbi pong carrier or vector. Kapag kinagat po tayo ng lamok na may larvae, lumadaan ito sa ating balat at pumapasok po sa lymph vessels. At doon po nagsisimula po silang nagparami. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto nito. As I mentioned a while ago, minsan ito ay taon bago mo mapapansin at unti-unti paglaki po ng bahagi po ng ating katawan. Habang tumatagal, ang mga bulate na ito ay nagdudulot po ng parang lymphatic system na parang tubo na barado. Kaya naiipon po ang likido at namamaga po mismo sa laman. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang filariasis ay tinatawag po natin ding silent invader dahil matagal bago magpakita ng mga sintomas. Ngunit kapag nagsimula na, mapapansin natin na dyan ang pamamaga po ng binti o braso. Unti-unti at masakit kadalasang nagsisimula ito sa paa. Pangalawa, magkakaroon po ng lagnat at panginginig dahil lumalaban mismo ang immune system po ng kasukasuan at kalamnan. Pamamaga po ng bayag at suso, lalong-lalong na sa mga kalalakihan. Pagkapal at paggaspang po ng balat, nagmumukhang balat na elepante. Pang-anim, fatig at matinding panghihina dahil bumabagal po ang daloy po ng limb at dugo. Pagbaho po o pagkakaroon po ng sugat sa balat dahil sa bacterial infection na sumasabay. Ang sakit ay hindi lang po ito physical po mga kamakabuhay. Maraming pasyente ang nagkakaroon po ng depression, anxiety, takot at hiya dahil sa pagbabago po ng itsura ng kanilang katawan. Minsan, ang mas mabigat pa ay hindi yung pamamaga ng katawan kundi yung bigat ng damdaming daladala ng sakit nila. Kung mapapabayaan po ito mga kamakabuhay, magdudulot po ito ng filariasis na mga seryosong komplikasyon. Katulad na lamang ng permanenteng deformity sa apektadong bahagi po ng katawan. Paulit-ulit na infection sa balat. Sugatang mabaho at naglalabas po ng nana. Kawalan po ng kakayahang makagalaw ng maayos and as I mentioned a while ago, emotional na stress at social stigma. Mga pasyenteng na hindi na makakapagtrabaho at makakapaglakad ng normal dahil sa bigat ng kanilang pamamaga. Kaya mahalaga na maagapan po ito mga kamakabuhay. Hindi lang para gamutin ang infection, kundi para ibalik po ang dignidad at kalidad po ng buhay po ng pasyente. Stay tuned muna tayo sa ating programa ha, para lang sa konting paalala.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Now, when it comes to the conventional treatments, sa mga pangunahing gamot na ginagamit po sa filariasis ay ang mga anti-parasitic medicine. All you have to do is kumonsulta sa ating mga kapatid dating mga medical doctors to identify specifically kung anong mga treatment protocols na kinakailangan po natin gagawin. Ginagamit sa pamamagitan po ng Mass Drug Administration or MDA program ng Department of Health and even the World Health Organization upang mapigilan ang pagkalat po ng bulate sa komunidad. Ngunit tandaan po natin mga kamakabuhay, ang gamot na ito ay hindi po nag-aalis ng pamamaga. Inapatay lamang nila ang mga bulate. Ang lymphatic damage na nangangailangan ng matagal na proseso ng detoxification, immune support at lymph flow restoration. Kaya po dito po mapapasok po ang integrative wellness management. When it comes to integrative and wellness management po mga kamakabuhay, ang integrative approach ay pagsasama po ng medisina at natural na paraan sa pangangalaga po ng katawan. Hindi lang ito na nilalabanan po ang bulate kundi ang kabuuhang kalusugan po ng katawan. Unang approach na kinakailangan po natin gagawin, lymphatic drainage massage. Isang banayad na masahe na nakakatulong sa pagdaloy po ng lymph flow. Ito ay nakakabawas sa pamamaga at nakakatulong na alisin ang naiipong toxins. Importanteng tandaan, mahalaga lang ito sa mga expert trained therapists. No? Pangalawa, detoxification and cleansing. Kapag marumi ang loob, mabagal din po ang immune response. Ang regular na paglilinis po ng bituka like colon cleansing at ang pag-inom po ng detoxification juice ay may malaking tulong upang mapapababa po ang inflammation at mapapabuti po ang lymphatic circulation. Tatlo, importante ang balancing dieta. Iwasan ang mga processed food, matatamis na pagkain at mamantikain na pagkain, umili po ng mga pagkain mayaman po sa vitamin C at antioxidant, gulay at prutas, importante po yun. Omega-3 fatty acids like fish, chia seeds, importante yan. Anti-inflammatory herbs like turmeric, ginger, and garlic. Herbal therapy, mga halamang nakakatulong laban po sa infection sa pamamaga, like makabuhay vine, no? Natural na panlaban po yan sa infection at pampalakas po ng immune system. Turmeric, may curcumin, anti-inflammatory at antioxidant, no? Serpentina, kilalang

0: lala sa pagpapababa po ng lagnat at antibacterial action. Lagundi at sambong na nagpapalabas po ng toxins at pambaba po sa pamamaga. Garlic at ginger naman na natural lymphatic cleanser naman po ito, no? Juice therapy, pwede niyo pong gagawin yan. May juice specifically para sa lymph nodes health. Ang mga natural juices ay may malaking tulong para sa cleansing at hydration. Like, pwede niyo i-take note po ito mga kamakabuhay. Detox juice recipe like cucumber, lemon, turmeric, honey, glass of warm water, mix niyo po or infuse po ito. Inumin po tuwing umaga para tulungan buksan muli ang daloy po ng lymphatic channels. Number 2, detoxification juice recipe, anti-inflammatory smoothie like 1 cup of pineapple, no, pwedeng lagyan po ng 1 half cup of papaya, 1 small piece of ginger, 1 tablespoon of malunggay leaves, and even 1 teaspoon of chia seeds. No, i-blend po ito lahat, no, and inumin po ito sa buong mag-araw. Pampababa po ito ng inflammation. Alright? And of course, the EXL Makabuhay Capsule, no, dahil ang EXL Makabuhay Capsule and with a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking kinalaman po para sa filariasis. Huwag pong hayaan ang lumala po ang karamdaman. Importante yung magpakonsulta sa eksperto at samahan po natin ang mga natural at holistic approaches sa pamamagitan po ng tamang pagkain, ehersisyo, pag-iwas sa stress at pagsuporta ng mga herbal products na aprobado mismo sa FDA at epektibo na makakatulong sa ating kalusugan. Kaya sama-sama po natin harapin ang mas malusog na bukas. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
4: Pwede kayo mga ka-kiss. Mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
5: Hello, Mr. DJ. Hi. Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

0: kakalungsuran o nagmiyens tagmilaran. Karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug gidupadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pangulan, mga pagpanopaghilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 o pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Din nila lang ko to, kinirigikan sa Diyos Pag-asa, Albuquerque, Barreda Station, Leonardo Samar, Mayong Puntag.
1: It is now 2 after 7 o'clock and so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.
2: Come with me. Join us on July 17 and 18 for the first grand alumni homecoming.
3: And of course, the reunion of the DWCHNU alumni nurses.
2: See you there. University.
1: Alang sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan na kalimot sa paggamit sa produkto sa EXL. Makabuhay ang all-in-one na skincare oil. Alang ka na sa dinali ang paghupay sa mga klase-klaseng sakit sa kalawasan, mga pamaol, lihapla sa produkto sa EXL. Makabuhay, uban usab sa ilang mga produkto, sama lang sa EXL Black Coffee o ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.
5: It's time to celebrate because Alta Cita marks its 7th anniversary and you're invited to be part of the excitement. From July 1 to 22, enjoy a month-long lineup of fun-filled activities for the whole family. Shop and join the Lucky 7 WinFest promo with a minimum single receipt purchase of 700 pesos or more. You'll get a digital scratch card for a chance to win instantly and automatically earn a raffle entry for exciting appliances and gadgets. Join the fun with Bingo sa Sabado. The Free Fall Gravity Race, Mobile Legends Tournament, Mini Pickleball Tournament, Beyblade X Tournament, Kitty Singing Star, and the Diorama Making Contest. Be part of the anniversary mass, avail of the free medical clinic, and support the AMF Bayanihan Outreach Program featuring the Healthy Bites and Sips Culinary Showcase. Celebrate 7 wonderful years of shopping, fun, and community with Alta Cita. Visit us today and experience the excitement. Alta Cita's 7th anniversary. 7 years of serving you and many more to come. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-094 Series of 2026.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, Pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Bye!

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:08.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD.
2: Itanyay
1: sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Higala, maayong buntag, kininosab ang hanay sa labing labas ng mga balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong gini sa mga tinguha. Sa Island City Mall, hinikagyadam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
3: O kinisigli or kolyo, ang Friend Mo Forever.
0: Amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Temporaryong gidili ang pagsulod sa atong lalawigan sa Bohol, sud sa 600 kaadlaw sa baboy o kining mga pork products gikan sa Negros Island tungod kini sa African Swine Fever.
3: National Irrigation Administration o ang kontraktor may angay manubag sa pagaguba sa mga irrigation kanal sa Mabini. Kinimatod pa ni Vice Gobernador Nick Besas.
0: Nanawagan si Kongresista Alexi Tutorca nga presidente Bongbong Marcos Jr. nga palig-unon ang puwersa batok sa cybercrime o kining online threat sa mga kabatanunan human sa sunod-sunod usab nga insidente sa mga eskwelahan.
3: 126 ka mga langyong turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa Expedition Cruise Ship.
0: Kakuwang sa pundo mo'y hinungdan ngawa matiwas ang nahugnong approach sa Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribok matod kini sa Department of Public Works and Highways First District Engineers or Engineering's Office.
3: Gilugwayan sa kagamhanan sa Dagbayan sa Tagbilaran ang libreng sakay sa mga multi-cab o jeepney.
0: Gibuksa na ang Bantawan Kaon Tabay Food Bazaar diha sa Old Airport.
3: Nasikop ang usa ka 32 anyos nga lalaki human nakuha ang gituhang shabu sa usa ka sudlanang sigarilyo diha sa CBG East Avenue ning Dakbayan sa Tagbilaran.
0: Napalgang patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki sa barangay Mokpok Luon. Samtang ang biktima, gituho ang gidunggab kini tungod sa samad nga nakita sa iyang dughan. 197th Francisco Day o 125th Battle of Cambaliga pagka sa ulugon kini sa atong lalawigan sa Bohol.
3: Sa balitang regional, human sa school shooting alarm, mall sa IT Park dito sa Sugbo, adunay hulga sa pagbamumpa.
0: Samtang sa kauluhan, plunder case. Batok kang Markuleta, gipasaka na ngadto sa ombudsman, kun sa ombudsman ngadto sa Sinigan Bayan.
3: Napagawas og formal nga abiso ang Senado nga nagmando ni Vice President Sara Duterte Carpio nga mutambong sa pagbuka sa iyang impeachment trial karong Hulyo 6.
0: Samtang sa gawas sa nasod ang World Health Organization gadeklara nga nahuman na gayod ang hantavirus outbreak sa usa ka cruise ship.
3: Sa paugnat sa kususan nato sa football, subling mihimo o kasaysayan sa nato sa football si Cristiano Ronaldo uma nakasood sa round of 16 ang Team Portugal. Sa balitang artista, magsugod na karong Hulyo 27 ang bagong primetime series na Someone Someday nga gibinahan ni Catherine Bernardo.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Temporaryong gidili una ang pagsud sa atong lalawigan sa Bohol. Sud kini sa 60 ka adlaw. Sa baboy o kining pork products gikan sa Negros Island tungod kini sa African swine fever. Atong paminaw ng kompletong detalye si alagad Ray Tutas.
1: Temporaryong gidili sa probinsya sa Bohol, sugod kagahapon daw ang pagsulod sa buhing baboy, karning baboy o pork products gikan sa Negros Oriental o Negros Occidental aron mapugngan ang pagkaylap sa African swine fever kun ESF. Gimando ni Governor Aris Mintado nga dili una pasudlon sulod sa 60 ka adlaw ang tanang mga buhing baboy o ubang produkto sa baboy gikan sa Negros Island.
2: Atong gilagdaan ang Executive Order Number 28, Series of 2026. Diin, temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF.
1: Sa Executive Order Number 28 Series of 2026 nga gipakanaog sa gobernador kagahapon, gipatuman ang dinalian nga lakang aron mapanalipdan ang probinsya sa Bohol ug mapugngan ang posibleng pagkaylap sa ASF human makatalaw mga kaso sa mga sakit ang Negros Island. Subay nini, gipahugtan sa gobernador ang pagpatuman sa maong lagda, ingon man ang pagmonitor sa border control o monitoring sa mga pantalan, ilabi na sa mga kaislahan. Nanawagan usab ang gobernador sa kooperasyon sa tanan aron magpabiling luwas ang industriya sa baboy sa Bohol. Gikan sa Kapitolyo, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Elma Teruel. Naminaw karon sa DYRD. Sir Romy Teruel, Idi Urig, Ethel Urig, usab si John Maraginot o Mark Pernia. National Irrigation Administration o ang kontraktor may angay manubag sa pagkaguba sa mga irrigation kanal dito sa Mabini. Kinimatod pa ni Vice Gobernador Nick Besas. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Gitumbog ni Vice Governor Nick Besas ang National Irrigation Administration kuniya og ang kontraktor moy angay manubag sa pagkaguba sa pipila ka portion sa lateral canal nga kabahin sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Si Besas maoy nangulo sa gipahigayon nga imbestigasyon sa sangguniang panlalawigan Committee of the Whole kagahapong adlaw.
5: Sila magoy ka implementar ani ang proyekto. Way labot ang nagsiyo, way labot ang pungso. Way labot ang karan ani. Ona amo ani karon di. Imbestigar karon mo lang ang resulta sa among investigasyon.
4: Ang sangguniang panlalawigan may rekomenda nga muumol usab og fact-finding team diin ang resulta sa investigasyon may mamahimong basihanan kung kinsa ang madubag sa irregularidad nga implementasyon sa mong proyekto nga gigahinan og kapin 828 million pesos.
5: Padaman ni documentation kanto lang siguro ni Secretary of Public Works si Vince Dizon niya kandasal ni og nato sa niya
6: Central office
5: no anulso to beloved president.
4: Sa gihimong investigasyon, wala mo patimaw ang kontraktor sa mong proyekto. Si NIA Visayas Regional Manager Engineer Eusebio Villamanto mibutyag nga ang kontraktor mao ang Solidio Construction. Samtang wala usab matagbaw si Vice Governor Nick Besas sa mga pamahayag o eksplanasyon ni Villamanto atol sa gipahigayang investigasyon kagahapon.
5: Wala ko makontento sa tubag nila. Wala man o kalibot-libot naman ang iyong mga tubag. So, mo to nga ako na nagpangkahan na
6: sila yung blame.
5: Sila good ang blame. Ano ko ba ito? Dili-dili ang ganzi.
4: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: 19 minutos pasado alas 7 din sa itong DYRD Breakfast News. Nawagan si Kongresista Alexi Tutor kang Presidente Bongbo Marcos Jr. paligunon ang puwersa batok sa cybercrime o online threat sa mga kabatanunan human sa sunod-sunod usab ng insidente sa mga pagpamusil sa eskwelahan. Dugang detalye at paminaw si Alagad Ray Tutas.
8: Human sa hilabihan ka makalilisa ng mga linuog ng mga insidente sa mga eskwelahan, nanawagan si Kongresista Alexi Bezas Tutor sa Tercero Distrito sa Bohol kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga palinguno ng mga pwersa sa gobyerno batok sa cybercrime o mga cyber threat. Matod ni Tutor, kinahanglan nga susihon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine National Police o PNP o National Bureau of Investigation o NBI ang mga panginanglan sa ilang mga cybercrime unit. Nanawagan ang subsya sa Presidente nga dugangan ang pundo para sa mga cybercrime unit at sa mga importanteng ahensya sa gobyerno. Giyawag ni ang Department of Budget and Management o DBM nga mangita og dugang nga pundo o mga kapanguhaan aron mapalig-on ang kapasidad sa nasod batok sa nagkadako nga hulga sa internet. Gipasiugda sa magbabalaod ang panginanglan alang sa dugang nga mga cyber investigator, digital forensic specialist, analyst o mas moderno nga cyber threat monitoring capabilities aron mailhan o mapungan ang mga hulga sa kapintasan sa di pagkinimahimong aktual nga mga pag-atake. Samtang nanawagan ang sabisya sa Department of Health o DOH o sa National Center for Mental Health o NCMH nga magpadao mga quick response teams sa Tacloban City o Tolosa o uban pa mga lugar din ay tabo ang mga pagpanunggap o uban pang seryoso ng mga insidente sa kapintasan nga gikanambigitan sa mga batanon. Gikan sa Tercero Distrito, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
3: Good morning ni Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayuan Kalape. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Inting Pacomius, nagtanaw pod gikan sa Kampatod, lungsod sa Luon. Lito Maghinay og si Ansoy Comidoy. Sinto by Designs ka mga langyaw turista may bisita sa Bohol kagahapon sakay sa Expedition Cruise Ship. Ato paminawon ang report ni Zara Arcayena.
9: Midunggo sa pantalan sa Baclayon kagahapong adlawa ang 126 ka international nga mga turista sakay sa MV Heritage Adventurer aron magsugod sa ilang Jeju tour ug masinati ang talagsaong katahom sa Bohol Island UNESCO Global Jeju Park. Kabahin sa ilang itinerario ang pagbisita sa nag-unang Jeju site sa Laluigan. Lakip na ang Chocolate Hills, ang Philippine Tarsier Sanctuary sa Corelia, diin makita ang usa sa labing gagmayng primate sa kalibutan, ug ang Raha Sikatuna Protected Landscape nga nailhan sa adunahang kalasangan ug daghang matang sa tanum ug mananap. Gawas sa pagtanaw sa mga atraksyon, gilauman nga mas mahibawaan pa sa mga bisita ang ilang pagsabot sa nagkadugtong nga kasaysayan sa geological, biodiversity, kultura ug mga communities sa Bohol. Isip usa ka UNESCO Global Geopark, gipakita sa Bohol ang importansya sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalambo sa malungtarong turismo ug pagpasigarbo sa natural ug kulturanhong panulundon sa lalawigan. Ang pag-abot sa maong grupo sa mga langyaong turista, gilauman usab nga makatampo sa padayon nga pagtubo sa industriya sa turismo sa Bohol ug sa pagpalig-on sa reputasyon niini isip usa sa nag-unang destinasyon sa geotourism sa nasud. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Samtang kakuwang sa pundo, mo'y hinungdan sab nga wa matiwas ang nahugnong approach sa Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribohok. Matod kini sa Department of Public Works Highways First District Engineering Office sa tapaminaw ng pagbalik si Alagad Alin Doydora.
4: Ang kakuwang sa pundo may usas mang hinungdan sa pagkahugno o wala pa matiwas nga Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok. Kaya may gibutyag ni Engineer Julio Cesar Cadao, Planning Head sa 1st District DPWH, at sa gipagayon nga imbestigasyon sa Sangguniang Panalawigan Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure nga gipongluhan ni Board Member Nathaniel Winlod o Board Member Lucy Lagunay. Matod ni Engineer Cadao nga mukabat sa 80 million pesos ang ilang girequest karong tuiga aron makumpleto ang pagtrabaho sa approach o dili malapawan o tubig o di na kinahanglan nga muunlod. Apan 8.7 million lang ang na-release hinungdan nga nagpabilin ang mga problema.
7: Unfortunately, we have requested I believe 80 million for the entire length na yun para matrabaho na nato. But ang na-release lang na pondo for 2026 is naara sa 8 million. That's more or less 10% of our proposed allocation.
10: Nawala ang zero, ma'am.
7: So the challenge here is how can we solve the problem?
4: May klaro ni Kadao nga usa lang ka portion sa approach may nagsigig og lihok samtang way problema ang laing approach ug ang mismong bridge. Sa iyang bahin si Board Member Nathaniel Binlod miingon nga pipila ka mga rekomendasyon ang ilang himuon aron matabangan ang DPWH sa pagdiwas sa Bato Bridge.
11: Buha gamba tag resolution requesting sa Regional Director of the Secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga balance nga almost 70 billion para matapos na gyud ang maong project.
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kini DYRD Breakfast News. Sa itong kini sa may nga tinguha sa Island Cinema. Ang atong oras, alas 7:25 sa buntag. Balita.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito pa minaw Leonard Samar, kikas lokal ng Butang sa Pagasa. May butag ni Maria, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon nga doon natin gibantayan o gimonitor nga bagyo nga naa sa east of eastern Visayas. Nga naa sa gawas sa par. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang bagyo nga ito ang gibantayan nga naa sa gawas sa par o naa sa east of eastern Visayas na himo nag-usa kini ka super typhoon kategoroy nga adunay international name nga si Bobby. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby, gibanabana kini basis sa tanang available nga mga data anak kini mahimutang sa 2985 km east of eastern Visayas o anak kini sa coordinate nga 12.7 degrees north 152.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na do sa sentro. Ugadaw na kinigas tinis o mga paghuros ng mukabat nga doon na sa 240 km matatagtak na. O kini nag-irog sa direksyon westward or paingon sa kasagpan nga doon ay gikuskon sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kining maong bagyo, anaa pa kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa forecast, kining maong bagyo, expected ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Miyerkules. Samtang kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Area of Responsibility, pagangadlan na siya o bagyo or super typhoon nga si Inday or bagyo nga Inday. Samtang sa pagkakaroon, halayo pa man ni sa Philippine Area of Responsibility, din base usab sa data, is expected kini nga mupadoo ditong dapita sa may Northern Luzon or Extreme Northern Luzon. Ug sa pagkakaroon, least likely pa nga makahimo siya pag-landfall sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod base sa latest data. Muna nga, padayon yun giyapunta nga mag-monitor kining moong bagyo or kining moong super typhoon. Kay expected na to, balikon na musulod ni kini sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules. Ug samtang Miyerkules, i-enhance na niya ang gitawang na to og southeast monsoon o habagat. Magsugod na og enhance ang hangin habagat. Then gumikan sa ining bagyo nga umaabot nga si super typhoon nga si Bobby. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, padayon gyapon nga nakaapikto kining gitawang na to og easterlies o hangin ingkan sa silangan. Kini maong sistema mao nakaapikto sa silangang bahin sa Luzon og ingon sa Kabisayan. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon ug Dinagat Islands kini mga lugraha makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay managumo ng kalangitan ug gidobanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpadupakilat gumikan sa easterlies o hangin ngadkan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakmayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati laman kita og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug gidupadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa mga silangan nga may mopsilabi sa eastern section sa Luzon ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay og ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa Minang Silangan ug paingon ngadto sa Minang Kasagpan nga may mopasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa eastern section sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Din nila lang kotob, kinirigikan sa Diyos ni Pag-asa, Albuquerque, Borrada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang balita sa DYRD Breakfast News sa Tuginis, Mayinga, Tinguha, sa Island of Cinemol. At ang iandugan balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Dagang salamat o mayong bundag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 14 minutos sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
7: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning. May buntag ni Auntie Liling Mendez na minaw karon si Inday Rosco, Rosco Family, Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa. Good morning. Usab, good morning usab ni Tata Mendez o Marites Mendez na si ipaminaw po sa DYRD. Ya sa Tinago Dawis, good morning ni Carlos Madura, Fida Araco Madura. Si Nang Tilang Araco, happy happy birthday Nang Tilang. O Juliet o si Janice o Jake Sharot o iyang pamilyang sige pong paminaw sa DYRD. Good morning usab ni Nang Ruby Merkita, si Viton Merkita Maing Buntag, si Ayan o si Kiking Merkita. Usab si Insi Lala, happy happy birthday ni Insi Lala, Tito Ating Madura. Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, ay Luloy Tayrumi, si Uncle Dodong Naknak, o si Payen, nga sige paminaw sa DYRD. Si Kagawad Arsenio Malimot, ya sa Tagihon Baklayon. Si Ihed Balo, good morning, o yung pamilya, si Fe Mokada Malimot, good morning. Lisa Peach, Ma'am Lee Radaza, o Dick Radaza. Usab, maayong pagpaminaw usab ni Anita Torigosa, diya sa Calcita Street, Tagbilaran City. Ma'am Gemma de las Heras, si Ma'am Zinoy. Usab si Delia Chua diha sa Talokto. Good morning natong tanan.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: sa imported rice ang moabot sa nasod karong tuiga, mas taas kini og 2.29 million metric tons sa susamang panahon ni atong nakalabayng tuig.
1: Target nga dapuson sa Pilipinas ug Canada ang free trade agreement karong tuiga. Sublinggi palig-o nila ni Presidente Bongbong Marcos o Canadian Prime Minister Mark Carney ang ilang saad nga tapuson ang negosasyon para sa Philippine-Canada Free Trade Agreement. Sa ilang panagtigon dito sa Vancouver, Canada, matod pa ni Marcos nga tumong sa duha ka nasod nga palig-onon ang negosyo, ekonomiya o maghulma o mas ligon nga supply chain. Padayon usab ang panagtigom para sa usa ka ASEAN-Canada Free Trade Agreement.
0: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod at ugunato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Matod sa World Health Organization nga nagdeklara na sila sa pagkatapos sa gitawag ng hantavirus outbreak nga may kalabutan kini sa usa ka cruise ship pagkahuman sa katapusan usab nga natala nga na-expose sa mga sakit nga kakumpleto na siya sa iyang quarantine og na tested negative alang kini sa mga virus. Dugang usab sa World Health Organization moabot kini sa 13 ka tawo ang nataptan sa mong outbreak samtang tuto ang namatay. Ang outbreak na lambigit kini sa talagsaon usab nga matang sa virus sagad kini makita sa Argentina ug Chile. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa football, subling mihimo o kasaysayan sa nata sa football, si Cristiano Ronaldo humay nakasud sa round of 16 ang Team Portugal. Kinahuman nila gipildi ang Team Croatia. Samtang subay usab niini, gidomina sa Spain ang sangka kontra sa Austria ug gibulsa ang 3-0 nga kadaogan sa ilang FIFA World Cup round of 32 match dito sa Los Angeles, California. Gumikan sa kadaogan, opisyal nang miabante ang Spain sa round of 16. O magkaharong ang powerhouse team nga Portugal sa whole size dito sa Dallas, Texas, USA. Samtang sa laing bahin, Gilas, Pilipinas na pildi batok sa New Zealand sa third window sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani si Leonard Simbit.
3: Sa natat sa basketball, usa ka kulbahin ang mga kapilihan sa Gilas Pilipinas batok sa host New Zealand sa World Cup Asian Qualifiers Window 3 dito sa Spark Arena sa Auckland, New Zealand kagahapon. Kinahanglan pa kini og duha ka overtime aron masakmit sa toll blast ang kadaugan sa score nga 106-102. Sa second overtime, ang 3-point shots ni Justin Brownlee mauunta ang naghatag og 196 nga labaw sa Gilas apan dali naka-recover ang toll blast aron sakmiton ang kadaugan. Sa first overtime, lagbit na nakuha na unta ang kadaugan sa Gilas human sa 3-point shots ni Juan Gomez del Llano, 92-90 nga labaw sa Gilas sa nahibiling 8.3 seconds apan nahatagan paghigayon ang toll blast gikan sa inbound foul o naghatag kini og duha ka free throws para matabla ang score 92-all para sa second overtime. Ang sunod na kontrahon sa Gilas Pilipinas ang Australia karong Lunes dito sa Perth, Australia. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, magsugod na karong Huli 27 ang bagong primetime series nga Someone Someday nga gibidahan ni Catherine Bernardo. Kauban ni Catherine Bernardo sila si James Reed o Maha Salvador. Makita kini sa Kapamilya Channel, Kapamilya.